0: Taas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 food supplement. Ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Mga katropa, exciting!
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Atong oras mga katropa, alas 8:09 na. Welcome back sa itong programa ng Bullseye Sunday Edition. Din kami mga katropa, magapadayon hangtod sa alas 9. Doon na lang tayo pipila po ka mga minuto mga katropa nga nabilin. Direta sa ato ang wala ba atong viewers katropa nga Junji. Palihog kung nukog check dia kay murag di na ko ma kita yun diri sa ato ang monitor sa computer.
1: Ano naman diha? Hindi man mo makita.
0: Ambot, ganiha pa ko si gig scroll ani. Gawa yun di makita diri sa computer.
1: Okay, mayong buntag kang rigor narukla. Uy, thank you ha. Salamat katropang Rigor Narukla, katropang Junji, katropang Ray. Happy Sunday, monitoring always. God, thanks, God bless. Okay, salamat kayo ha. Katropang Rigor Narukla. Uniya kang Boss Art. Good morning, katropang Boss Art ha. Watching now from Caraos. So, mga taga kababayan natos barangay Caraos. Mga kababayan nato sa barangay Caraos, ha, mayong buntag diha ninyong tanan, taga Caraos.
0: Si katropang Doris May Altisin, Rise and Shine, mga katropa, exercise na punta, ani aron di ta magsigi o kasakit. Shout out sa tanan na Minaw, especially kay Police Master Sergeant De Vera sa WCPD of San Francisco. San Francisco ba ni? Sa mga OJT, crime student diha sa Municipal Police Station nga gusto musulay o Glerskin.
1: Thank you kayo. Murag nagpasiksi pag-ayo si Doris Meltisin karon.
0: Oh, grabe niyang pag-blooming karon. Ang future attorney.
1: Ingon ra ba si katropang Limwil nga nabisi daw kuno na sa siyang palangga.
0: Niingon niya si katropang Limwil.
1: Kaya naman program niya diri, mag-missile siya katong sa bullseye. Mingon siya nga, niya, regards na lang po miss imo hang palangga.
0: Katropang Doris. Grabe rin epekto sa clear skin ani niya.
1: Kaya kung yun siya, nakaangay yun sa iya. Mawala gina akong giingon, pabagay-bagay rin yun ang katropang Reno.
0: Tinood. Okay, mga katropa. Katropang Junji, murag na tayo na-prepare nga topiko.
1: Kang ading Granaderos da Par, de Repitas, may kanayugan, ha? Mayong pag paminaw ni ba ni paminaw ninyo diha ha barangay kanayugan mga katropa.
0: Okay mga katropa, daghan kayong salamat sa mga nag-comment no sa mga wala pa nakasulod sa ato ang live. Open gihapon ato ang live mga katropa sa mga anaa lang sa radyo sa 91.3 San Francisco. Maayong buntag kaninyo mga katropa. Og sa ato mga nagapaminaw sa 95.7 XFM Bayugan na maabot diha sa lungsod sa Sibagat, lungsod sa Esperanza, lungsod sa San Luis. Maayong buntag kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning, good morning.
0: No, mayong buntag usab sa kung iyaan na Marilyn Mission na Yubat. Diha sa may Malaybalay City, Bukidnon.
1: Uy, thank you ha. Mga kababayan na ito, direpita. Sa may Bukidnon, grabe yung Bukidnon. Karos krimen, ay.
0: Grabe.
1: Shooting ba? Dito, grabe, no? Mga rape.
0: Tana ay, ito ang XFM Bukidnon. Nag-report nga mga...
1: Tagko kayo.
0: Murag ni taas ang ilahang crime incident dito, katropa nga Junji.
1: Taas kayo, ay. Grabe ang Bukidnon karon.
0: Mao ni panubayan ni katropang Jonathan Soriano. Kaning crime incident nga nagkataas karon sa probinsya sa Bukidnon.
1: Napod to'y gahapon, napoy mag-uuma nga giposil.
0: Ahapon ni dapit.
1: Dito gahapon, Bukidnon.
0: Bukidnon gahapon, sa Pastila, no? Di yun na ato ang kuana ni katropa nga Junji kay Silingan raba ni nga probinsya po na tapat nga probinsya sa Agusan del Sur.
1: Okay, kining Bukidnon naman na ito.
0: Kining Bukidnon o Agusan del Sur mga katropa nagtapat
1: raba yan. Tapat na ni sila.
0: No, nagsumpay ra ang bukid ani. Pero tungod sa kadako sa mga lot area, no, medyo murag layo para sa ato ang muanha aning mga dapita. Kay kung ako muuli o bukid nun katropa nga Junji, it goes 5 to 7 hours.
1: Dako, eh.
0: No, ang akong biyahion, motor na
1: layo
0: na siya.
1: Layo good.
0: Pero kung atong huna-hunaon katropa nga Junji, ang atong kabukiran nagtapad na gud ni. Pero tungod likit kay akin nilaging tuyo ko nun mga guning bukid katropa nga Junji.
1: Pasaan yung mga gudog i-estate lang gito paingon gudod dool ragudon ta kayo gud.
0: Maulagi ang
1: saan
0: tana.
1: Saan po ding pa ikut-ikuton na po sa taga nila Dison.
0: Para
1: GPWH.
0: Para na po yung ma...
1: Makatiyam-tiyam po niya. Ano naman po na?
0: Ayaw!
1: Nawaragod ang... Nawaragod niyo ng dalan sa Los Arcos. Pwede naman po doon na tabaso ng bukid.
0: Mawag yun, doon.
1: Pero gituyok-tuyok. Kaya yun, makatiyam-tiyam.
0: Tiyam-tiyam.
2: Ayaw!
1: Naraman na.
0: Tingon na di ay na.
1: Gituyok-tuyok, aron makatiyam-tiyam.
0: Ayaw! Okay mga katropa, direkta sa ikaduhang hisgutanan, may kalabutan katropa nga Junji sa...
1: Grabe to gahapong adlaw. Gagahapong adlaw mga katropa or atong birni sa gabi.
0: Birni sa gabi.
1: Bandang alas 9, doon ay ngilngig nga na hitabo. Diyad apitas may barangay San Vicente. San Vicente. No, sakop ni sa may lungsod sa Sibagat. No, doon ay ngilingig nga nahitabo mga katropa. Kaya doon ay usag ka biktima diha. Gagi luguan in town o gliog katropang re. Onya gikuaan pagyud og tuway-tuway in town ang tuhod. Di lang na to pwede i-play mga katropa kay ngilingig yung gayo tanahon. Onya putol ang iyahang kamot katropa. Putol niya ang problema ni inigay ang biktima ut sinta na kapin. Niya ang suspek kini bitong say kuan sa uyuan. Uyuan niya ang biktima.
0: Uyuan niya ang biktima. Murag pagumangkon siya.
1: Pagumangkon, nahitabo ani kining suspek mga katropa pag umangkon sa katong gipatay niya. Anak kay uyuan man niya.
0: So magkaliwat ra ni.
1: Magkadugo ra. Unya ang nahitabo diini katropag kining ri. Ang suspect niini bag-o pa nakalaya sa kaso usab nga pagpatay gikas da Picol.
0: Ayay.
1: Basta kay bag-o pa. Bag-o pa ni siya nakalaya. Gipanganlan ni nga ang pangalan ni si Lauro. Onya omentado ang middle name, onya Boyles ang kining apelyido. Onya ang edad pud ni ini 62.
0: Pastilano.
1: So pulos na gyud mga senior. Sila. Ang nahitabo ni ini katrupag re. No, ang sitwasyon ani. Pag uli niya ni ini kining suspect, gipangita niya iyang asawa. Sa pagpangita karon sa iyang asawa, ayahan ang gipangita. Na ay nakasumbong ang imong asawa, imong pangutanon ng imuhang uyuan. Kay siya mo'y nasayo idog asa imong asawa. Dito na. Nagsugod na dahil nga ano imong manantaguan yo ang akong asawa yo. Ka naman yung ana ba? Dito niya naka...
0: Basin si Yoyo or kini si uyuan, dili na musugot nga balikan si
1: okay.
0: Pagumangkon.
1: Okay, kuan man lagi. Ex-convict naman. Gika na magpresuhan. Niya siyempre, dugay-dugay ko dito sa presuhan. So, di kinahanglan po siguro huwag ka ng mga mingawan po sa siyang asawa.
0: Tinood.
1: Moto nga, di siguro ganahan na iyang uyuan nga magbalik ni sila o unsa bakaha.
0: Kay maulagi, unsan po'y kaso ani? Anong naabot man ni Sagda Picol?
1: Murder gihapon. Nakapatay gihapon siya sa iyahang kuan. Niya, kining atong giistorya mga katrupa, makumpirma man ni nato, kaya ito maning i-kuan. Ato maning ipadungog ang atong interview ni ini maga katropa giangkon pa po niya ni nga iya yung nahinay kantong iyahang kauban kani adto sa trabaho moto nakasulod siya sa presuhan nga naadto dabot sa Dapicol moto pagkagawas maga katropa mauna po ni nahinay ka na po niya in town ang
0: so
1: kining
0: balik na po ni siya Dapicol
1: Mabalik ni punisya o niya murder ang kaso o niya plus armas pag yun og drugs na kuha. Di doble. Wala na yun na yun makagawas kaysa 62 siguro niya ang murder biya kay 40 katuig.
0: 40. So wala na di. Lisod na punin abot og nobinta siya.
1: Plus ang armas pa.
0: Oo.
1: Wala na yun pag-asa. No, mga makabuhi ni siya mga katropa. So ang kangilig nini kay nagiinom pa ni siya katropa. Uban sa mga barkada, adi sila niya gihimo ang maong krimen.
0: Ay mao.
1: Okay, ingon niya gitigbas daw siya. Mo na iya na lang po daw kuno giilog ang sundang ug mo po gibalik ra pod niya og tigbas pod dayon sa katong ihang uyuan.
0: So ang nahimutang ani murag nag self defense pod siya.
1: Oo, ana. Mamay, mao po iyahang kuan, mao po iyahang gi unsa ni, mao po iyahang is pamahayag gahapon adlaw. No, katropa gyare, niya mao lagi ni. Sa nahitabo, gilusad ang hatpursot operation sa itong mga kapulisan sa Sibagat, nadakpan yun ni siya. Oh. Nadakpan ni siya baga katropa. Diha na sa may San Vicente Purugges. Nadakpan ni siya kagahapong adlawa katropa gari. So, unya, pagbalik na to, ato ning ipapli ang interview. Unya, ato pong paminaon ang interview po mismo sa kapitan. Gaya naaman po ang kapitan kagahapong adlawa. Sa maong hitabo, katropa gari, so, aron basayra dato tanan, unsa gyud ay punot dulo ni ining maong ngilngig nga nahitabo diha sa Sibagat, katropa gari.
0: Anyway, congratulations Police Captain Ramonet Rivera de Sican, sir, sa imuhang accomplishment, no? Sa pagdakop ni ining maong nasangpit nga kriminal. Okay, dili ni basta-basta katropa nga Junji, tigulang na good ni siya unya, nakahimo pa siya sa ingon ato. Anyway, lagi, ang iyang napatay tigulang pampud sa iya ha. So medyo wa na pud kaayo ni kusog.
1: Pastila no.
0: No, so uy, atong oras mga katropa, alas 8:21. Mo break on atas makadiot, mo balik rami human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Ay mo gawa mga katropa kaysa mong pagbalik atong padayunon. Huwag doon natin mga madungog usab nga mga interview. No? Ay lang mong hawa, mubalik rami katropang Jerick Salas Garopil.
2: Bullseye. X-FM. X-FM.
3: Ay, master.
4: Oy, usaman, kap.
3: Laroho na to ni, ha? Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
4: Dili kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
3: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
4: Exciting?
5: Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
14: Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss.
10: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santan Plus Herbal Soap. Ito
17: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
16: Santan Plus Herbal Soap.
18: Nanami gin.
16: Santan Plus Herbal Soap.

0: to pain.
1: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Skirka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, sisnipin, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang sisnipin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidrata bolong. Sagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Agosan Sur.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garundi. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha?

0: Bullseye.
1: Bullseye.
0: Bullseye. Weekend. Weekend Edition.
2: Atong oras, mga katropa, alas 8:30 na sa Kabuntagon. Medyo nakita na nato ang presensya ni Haring Adlaw, mga katropa, nga nagpadayag naghatag og kahayag no niining atong adlaw karon. No, nauna, welcome sa atong programang Bullseye Sunday Edition. Nagipaluyuhan sa atong mga produkto gikan sa Yes to Health, mga katropa. Siyempre, proudly present ang atuang Santon Plus Gold,
3: oy,
2: Santon
3: siyempre.
2: Vitamin C o Santon Plus Coffee Plus Mix, Coffee mga Mix. Katropa.
3: Mm-hmm.
2: Mayong buntag diha kang katropang Jerek Salas Garopil.
3: Oy, mga Garopil, diha de pitas may esperansa dakutan, ha?
2: Mm.
3: Ah, labi na kang kuya... Ah, kuya nga Romil.
4: Ay, nakakutan.
2: Nanahibunong dumalag.
3: Ayong pagpaminaw ninyo diha tanan unya kang kuan pod kang SD vlog no.
2: Mm.
3: Adias may dakutan kang Juanico Pakatang.
2: Ah, Juanico Pakatang.
3: Oh, kang Juanico Pakatang. Pakatang family.
2: Mm. Mayong buntag usab diha kang Madam Ate Vicky Sinday Buhos no, mayong pagpaminaw diha sa nasod sa Hong Kong, tara sa Talas, nagkuan gani? Sa Talas na ito? Hong Kong, Singapore.
3: Singapore.
2: Last na to, Singapore. Anaday ni siya sa Singapore.
3: Singapore
2: maglibog, magyud kuhantod.
3: Singapore o Malaysia.
2: Maglibog yun kuhantod karon o asa tong last na to na adtoan.
3: Basta kay Singapore o Malaysia.
2: Basta kay Singapore ni.
3: O Malaysia.
2: So, mga katropa, no? Sa among na-mention kaganiha nga doon natay ipadungog diha kaninyo nga na ay interview ani katropa nga Junji no, so ato ning ipaabot diha kaninyo mga katropa ug unsay nahimo no sa pag pakighinabi ni katropa nga Junji batok ngadto sa suspect sa pagpatay sa iyahang uyuan. Okay, katropa nga Junji, sige,
3: paminaon mga katropa kay aron masayran kung unsa gyud ang punot dulo, unsay nahitabo nganong nahimo man niya ang pagpatay sa iyahang kauiyara pong uyuan katropa gyud ato paminawon.
2: Mm.
5: Sige, katay mo hangi patay. Pila edad?
6: Sige,
5: na limang ka na wala tayo.
6: Bawat sa iyo. Ay, kumpiyansa ka na. Agod na.
5: Ati, bawat sa iyo. Imo pag itong uyuan.
6: Magagiunan kay ang itabok na may ipatibok tao dito. Imo mag itong giingnan itong ipatkataw na. Ako ipatyon ko rin. Nakuyawan itong nagpatambal. Kay sige, upat. Lihat nga sila. Upat ka sila dito.
5: Ya, tinood itong nga. Putol di mo ang liog.
6: Paniguro para nga di gid siya mabuhi kay namatay ug dagod
5: motong giputol yun imong liog
6: di wala giputol di gitabas
5: di gitabas imo ya ang tuway-tuway kay nakuha man to
6: ron sa ulo to nimo bot mo to ubak kung na may tuway-tuway kay

0: Natiguara lang po, magkita tuway-tuway.
1: Ano man ito, napahak man ito. Oh,
2: bahag ka na eh.
0: Ay, ako tigbas. Iyan man itong sanggot. Daan mo itong dilog.
1: Ah, iyan, imong giunay.
3: Iyan ang mga gamit na rin, no?
0: Katong akong gitigbas sa iya, iyan itong gamit. Ang akong gamit, sundang na gamay. Gamay, ako itong sundang habol to, si Naura to.
1: Pero habol?
0: Habol, kung matong ilog na lang na ako.
1: Ano sa may inyong nabiklan?
0: Ang atanang akong asawa, akong ipangita.
1: Ano iya?
0: Itong, ya, asa man akong asawa, ya. Sa imong yuyo pangutana, kay siya ay nagdala. Dito dahil gitago sa ubos.
1: Uy.
0: Ano inyong magitago ang prehis yung nahibaw ng masakit o na kuha ka ng malis. Ano na ka ng na-stroke ba?
1: Stroke na siya.
0: Anong wala yung saktong pamuot nga.
1: Paralyze.
0: Oo, ang iyang mild stroke lang.
1: Mild stroke lang.
0: Pero ka ng iyang istorya, wala sa iyang huna-huna.
1: Motong dito nagsugod.
0: Dito nagsugod.
1: Pero nakainom ka?
0: Kuhaan mo eh. Problema man tingali mo eh. Pero long neck ko yung patramani katagay kay... Long neck na nagkamakawitis ito dito, sa long neck.
1: Sa man mo nag-away pa mo primero, bikil.
0: Ay, itong geng na ko yung kanimong asawa mo, nada naka-stricta man na. Ingko, ito na akong asawa yun, di man na-stricta. Nakanaalay yung istorya rin nga sa imong huna. Yung huna-huna, makain ka nga-stricta. Nasuko man.
1: Dito na. O, dito na rin mo.
0: Dito na. Pero wala gig ko tang kili. Di ko manghilap ito yun.
1: Oo, gani. Yan, hinay ka na yun.
0: Basta kay sa tinood lang na ako yun ang isulti sa inyo. Ano akong yuyo, commander na. Surrenderes lang na. Kay sa kasaysayan, sa panahon pa sa mga sundalo, katong gidakop diha, nga commander, mao na siya.
3: So, kini,
1: sige.
3: Kwan, asi, kapitan.
4: So, mao to. Baga katropa ang takig hinabi na to sa maog suspek. Kaya nadakpa naman ni gahapong adlawa katropang Ray no, sa Karumaldumal in town nga gihimo niya sa iya harag yung pintaw uyuan. Oh, iya harag uyuan katropang Ray yung hinungda ni ini ang asawa ra.
5: Kaya iya hang
4: gitaguan sa uyuan.
5: Oh,
4: niya dito daw niya nakitaan sa ubos. Nagtagay daw sila pero lima raman daw kuno kasyat.
5: Sayo nang kag lima kasyat ang lungnik.
4: Tanduway, lungnik. Niya grabe biya nakahalang kayo na. So, medyo lipong-lipong na gamay niya. Simpre po, kay nakabalo na siya. Ang nahitabo rin ni Katropa Gary, kung imong sitwasyon na tanawon ang kanabang nahitaboan yun dito o ang sitwasyon sa biktima, kuan yun si kining suspect, si Lauro, anad yun siya Katropa Gary, kung unsaon niya pag kanabang pin down ang tao. Kay... una niya nga gibirahan yun ang tuhod man. So simple takiang. Wala pirsa. Okay, tuhod naman, tuhod man.
5: Pero mo lagi wa man daw siya kakitag tuway-tuway.
4: Oh, mo lagi. Pero kung imong lantaon ang tuhod sa katong biktima kay dito man gyud ligita. Ukang yun, nakuha yun ang katong murag lingin bitaw sa tong tuhod bitaw nga.
5: Mao lagi na siya tuway-tuway.
4: O tuway-tuway. O nakuha gyud siya niya ang iyang part diri sa iyang liog. Murag gamay na lang gyud siya bilin.
5: So sa imo una katropa nga John J. Asa man gyud ni siya na igo.
4: Ayon. Ang napatyan gyud niya ang pinakaunang igo ani niya sa tuhod. O niya ang napatyan gyud niya kato nang sa liog na. Ito, gigulgol nang liog.
5: Naputol gyud ay ni ang liog ani.
4: Nya katuna dayng mga kamot katropa og mo lagi na nga og di ka kakaya mo tan-aw na ayaw na lagyog tan-aw kay di gyud ka kakaon. Ay lain gyud kay tan-aw dito na hayang kay saon nga medyo mo na may itong trabaho lagi.
5: Mo lagi po
4: na anad naman ta mo nang makaya-kaya ra sa tong musik mura.
5: O
4: di na nato kayo i-explain kay basig ni mga nangaon karon.
5: Sa mga nangaon diha
4: pasintabi lang mga katropa.
5: Amo lang gyud so, ni summarize gamay.
4: Oh, so mo ni ang nahitabo katropa nga Ray Doga, kining sama ni ining mga insidente katropa na magudunta na yung mga panahon gudunta na nga kinibang maistoryahan lang ba dili lang pwede lang unta na dili na maabot sa punto bitaw nga buabot ba sa kinabuhi. O kay kasagaran manggod nahitabo nga dahil na ay mga mapat na ay mga matay diha ra maguna sa mga sugod sa bangi sa istorya.
5: Kana gyud, kanang istorya mo na.
4: Diha na nya hangtod nagkabikil, nya labi nag nakainom, sugo po sa ilimnon nga kadugang-dugang og kainit sa ulo. dito na. Okay, pag once magod magbikil mo, niya pulos na mo diha kalayo, muabot mo, mahitabo gud nga, magsinumbagay gud mo. O niya pagkaroon, pagkasinumbagay na ninyo, magkasakitay na, muabot na yun ang punto nga magkahunahunan na dahil kagkuhag sundang, kuhag kutsilyo, o mga ingana na dahil rangtod, muabot yun dahil sa maduguo na dahil nga hitabo.
5: Mutrigger mo.
4: Mutrigger naman. Kaya wala. Init naman kayo ang ulo ni mo, labi nang nagpasakitay na mo,
5: yeah.
4: Init na kayong ulo.
5: Medyo nakainom
4: po. O niya, nanay mga bahad, niya simpre si tatay, kining suspect, daan na good nga, kriminal na daan.
5: So di na mahadlok.
4: So di na siya mahadlok. Mo balik upresuan. Pero ato pa ning paminahon po niya katropa gari. Kung tinuod ba nga nakapatay siya kanya ito. Okay, basig makaingon po din mga naminaw ba nagbuhat-buhat rata.
5: Sa ngalan katropa nga Junji, nga ex-convict na siya kay tungod po sa kaso nga
4: murder.
5: Criminal, murder. So, kani kay napamatudan, naabot sa Dapicol, so napamatudan yun ni katropa nga Junji.
4: Oo.
5: Nga... na nakapatay
4: gyud nakapatay niya. Gawas nga napamatud-an katropa nga gyangkon gyud pud niya. Naapod ni sa ato ang interview. Oh, mato pa ning paminawon unya mga katropa kay ato ang oras sa commercial naman niya paminawon pa pud nato ang sasayad sa kapitan. Aron nga masayran gyud nato, no?
5: Mga katropa ha, Ate Inday, Ate Biki, mayong pagpaminaw. Mubalik rami human sa pipila lamang kapahinomdom kay medyo naanapunta sa oras sa break time mga katropa. Ay mughawa kay padayuno nato ni paghisgot niya sa among pagbalik.
2: Bullseye. X-FM. X-FM.
6: Balo garong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
7: Ha? Karon di pa?
6: Karon, dili na. Kaya nanay, CCTV.
8: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
10: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. So kad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. So kad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. So kad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
2: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santhan Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhan Vitamin C.
18: Santhan Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santhan.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ko, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ko, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Bullseye Weekend.
1: Welcome back sa itong oras, sa itong programa mga katropa din. Doon na nakita yung 46 minuto sa oras sa alas 8. Dahil na mga katropa, doon na lang tayo pipila ka mga minutos pagpanag-uban. Matapos na ang itong programa ng Bullseye Sunday Edition.
2: Ayaw!
1: Katawa ko sa reaction din sa kong kauban mga katropa. Alam mo mga katropa, kang katropang Dapar, mayong buntag ni mo diha, katropang Dapar.
3: Oh, dali sa taga-Kanayugan.
1: Kanayugan,
3: oh. Oh, ading Granadero Dapar. Madam, mayong morning, grabe ni siya. Kay, murag guwa ko masayop, ani, murag ang kuan, ang kining premium D3 coffee mix. Ang iyang hilig, ani.
1: Mau ba?
3: Oh, kini, mo iya, mo na iyang favorite.
1: Kuya po dali ni siya.
3: Si Rigor Narokla, si katropang Bronze Rose Dakuran, katropong Santon Plus Coffee
1: Santon
3: Mix, iya, katropong
1: Coffee
3: Putik,
1: Mix.
3: No?
1: Sa katotong mga higala, karon nga si Wilma Joaquin o si Lina Patao.
3: Basik Simba.
1: Ah, nanimba kunya, siguro sila.
3: Anang laba. Oh. Ano ba? Mau ba yan? Iting laba.
1: Anang lang sa ilang mga silingan, ah. Labi na sa mga silingan ni Didin Patao diya sa may barangay Lukak.
3: Mayang pagpaminaw diha ninyong tanan, mga katropa.
1: Sa atong mga silingan, diri sa ato ang lungsod sa San Francisco, maayong buntag once again. O sa ato ang mga kahigalaan diri sa may Dakbayan sa Bayugan.
3: Okay,
1: katropa nga, Junji. Batik ko doon na pa'y kasunod.
3: Pagka katropa sa ato gesgutanan kay Miss Morba ang kapitan ni Nisba Barangay San Vicente, murag na ibdag tunok nga nadakpan ang suspect. Kay sa wala madakpan niya maglatagaw diha basin makabiktima na po daw kuno blain kay medyo murag naanad na raban eh. So atong paminaon karon aga kapitan sa San Vicente si Bagat Agosan del Sor.
4: Afga. Kumusta ang kining inyuhang mga surveillance karong kapitan sa inyong barangay?
5: Sa pagkakaroon sir, okay raman git siya. Gawas lang ani niya nakalitan mi ani kay murag walang po napahibalo lagi sa amo nga niyabot din siya dinaa. Pero ang pag-maintain sa peace and order, okay man. Ang corpio na to, every 9, kada 9, alas 9 sa gabi, magpa one gid ka, patingog sa sarin. O nga, para gid ma-maintain gid siya ba?
4: No. Kining suspect karon sa nakapatay kap residente ni din eh.
5: Dili ni siya residente din eh. Kay wapam ni siya mag 6 months o nga, nulukabuan pa siya. Nang nasikuan lang yung kay wako din dahil napareport sa mo ang naaday na aliya.
4: So, nakalitan ka pagkahit
5: ako? Nakalitan niya. At ito pa niya first man din report dito sa amo, sa prop leader na ito. Nga, naanay siya diha, mulakaw lagi, mahalok sila kay magbunit-bunit. O, mulang na-report na siya atong first man day. Niya, nagkipamonitor na dahil amo, pero walang mado sa barangay nga nagka-record ba.
4: So, kini karon moragag, at least, unsa man sa kadiha nga nadakpan sa kapunsay, mukipati.
5: Okay, pasalamat din ako kay nakuhan siya kay ang kahadlok sa mga tao labi na sa portrays. Nakuyawan gid sila labi na sa iyong ibuhat nga magli tao ang nipatay nga gigulgul pang liog nga gamay na likuwang.
4: Grabe
5: niya o niya ang kamot hapit na map mga putol gigatulo pa yun. O mo lang ang taga portrays medyo nakuyawan gid nga dapat nga madakpan. Salamat sa Ginoo at least nga nadakpan sila kipanuhan bali sir sa atong Cebu Police ang kauban ng mga tropa at least na napadakpan din siya.
4: Okay. Captain ko kay Kapan.
3: So, kung imong paminaon ang mensahe ni Kapitan sa may barangay Afga, kay Sitio Vicente man na, de San Vicente, ang gipuyan aning suspect, kung naasan na hitabo po ang krimen, murag yun siya naibdag to, no? Kaya dili, biya po lalim katropag re ikaw kapitan, o niya naapad yan, naglatagaw ang nakapatay o ang kriminal. Siyempre, ang imo mga residente diha concern gyud ani mo.
1: Mabalaka po.
3: Pati po ang mga CBO. Mabalaka po. Kaya siyempre, imuhan ang alang-alangon ni mo nagdakop. Niya, makatulo. Ikaw ang ikatulo. Kaya una na daan. Ex-con na good siya. Gay ka na good siya sa presuhan. Kaya naka-kuan po. Naka-tipi po ng tao. Niya ka na sigundahan. Niya ka rin alang-alangon ni mo nagdakop. Makatulo mo diha o maupat pa mo. Uway siyerte. So mo nang murag na ibdag tunok si Kapitan in town.
1: Oo.
3: At least nga pasalamat siya nga nalakpan po. Mo nang pasalamatan po nato ato ang hipi sa may si Bagat Municipal Police Station. katropag Ray, at least ba lang na kuan gyud nila, nasakote gyud nila sa hot pursuit.
1: No, congratulations Police Captain Rivera the second.
3: Congrats, sure. No, congrats kayo diya sa may.
1: Anyway, katropang Junji, kining mga ingon ani magud nga mga tao, dili gyud ni dapat sila pasagdan nga maglatagaw diha sa ato ang publiko kay og di ni mapugngan ang ilaha mga utok lagi, posibleng
3: makadamay mo
1: mangudugang pani.
3: Yes, tinuod, oh,
1: no, kay syempre na, nakahimo na,
3: so anad naman mag,
1: naanad na ba
3: anad na,
1: no? So mo na nga pastilan makasusubo kayo pa pang lantawon, no, nga ingon ani nga dunay mga panghitabo nga ingon ani nga mga kinabuhi gyud in town ang nangakutlo mga katropa. Muna ikaw diha, Junri Hiramis, mag-amping yun ka diha, ayaw yun na pagpalabig hubog-hubog kay basig makasugat kag ingon ani nga tao na di kakadagan hinoon.
3: Mao gani. Ayaw! Malabi na mag-iakti ang kaugdagan. Absan ka.
1: Na, mauna.
3: Absan.
1: Nga. Mag-amping yun na, mag-amping yun. Sa mga palahubog, ayaw na lang yun mo, patuga-tuga diha nga.
3: Tinoon.
1: Magpalabi mo diha o inom, kay wata kabalo lagi sa utok sa mga kasabay na to mga katropa, kay naiuban nga buutan lagi, pero tanawa bitaw ning nahitabo sa may saguma. Mag gihapon katropa nga dyan, patay po gihapon.
3: Ano yung resulta?
1: O, kay kanilaging mga utok ba nga walay pagpailob bitaw? Mga kinaiya nga walay pagpailob sa kaugalingon nga nagapadala in town sa kasuko, no? So mao na nga wa gyud ni sangko gyud hinaon sa sitwasyon nga over na, no? Na over na ang ilahang kasuko. May resulta hinaon, may sangpot kini sa pagpatay sa noon, kantong sa barangay sa Guma, matod pa sa suspek, wa man siya intention nga pati yun, kining maong biktima, nga iyaha pong bayaw. No? So, depensa pod sa pikas, nga gihimakak kuno ni sa suspek nga wala siya intention, kay kung wala pa siya intention nga pati yun ang maong kuan, katong iyahang bayaw, wa niniya atuag, wa niya tigbasa. No, so, dunay mga ingon ani nga mapanghitabo sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur mga katropa nga naghatag usab nato og awareness, no, katropang si Balios Goles, Irene Grace, mao ni mga panghitabo nga di gyud nato angay kumpiyansahan mga katropa, no, kay lisod kayo nga ingon ani ang mahitabo unya di ta kabantay kitay alaot ani hinoon.
3: Oh, syempre.
1: Okay mga katropa, wa na mo yung igong oras mo padayon pa sa unahan. Ang amo na lang diri ang pagpahinomdom diha kaninyo nga kung mahimo, likaya nato ang kagubot kay aron di ta mahilakip ni anang mga nangakutloan sa kinabuhi. Una nga, unsa may mga kagubot diha, atong ipaagis pa nag-istoryahan ay.
3: Kanalang yun.
1: Mangita tag mga midjetor mga katropa. Kay kana manggun mo ya importante nga wala tay madamay nga kinabuhi ba. Bahala na lang ni doon na tay mabuhian nga mga sakit nga mga istorya nga mga insulto. Ang importante diha mga katropa nga dili og dili ang atoang kamot mismo ang muhatol sa balaod mga katropa. Kung ba't pasabot, dili nato ibutang sa atong kamot ang balaod.
3: Balaod, tinon.
1: Mga katropa, mubabay na gud mi. Ugma na pud puhon. Kita mag-uban-uban na gikan alas 5 hantod alas 6 sa programa Exciting Pilipinas. O musunod usab ang imuhang programa katropa nga Junji.
3: Sa Express Balitas Buntag mga katropa.
1: So, sige. Mga katropa, mubabay na gud mi. Kaya wala magud mi kung oras mo padayon pa hantod sa unahan. Kami na lang magpaabot diya kaninyo sa among pagpasalamat nga kamo sa kanunay nakiguban og naghatag suporta ni atong programa sa XFM. Okay mga katropa, kini inyong ubos kahigalas kanginan si katropang Real Buro Alinton.
3: Ang katropang Junji Librias.
1: Okay, kami nga magpasalamat og magabilin kaninyo og maayong buntag. God bless kaninyong tanan.
2: Unsay.
6: Exciting, bro.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o scheduled o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Celco 24/7 Customer Service Hotline.
2: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
10: OPM Flashback. OPM Flashback.
11: Sa'yo ay matanda na
10: mga tugtoging hindi nalulunga.

0: ating balik-balikan dito lamang sa XFM OPM Flashback. Original Pinoy Music. Atin to, OPM Flashback.
1: Ikaw lang ang aking mahal.
0: At ang matag Domingo na, alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. OPM Flashback.
1: Ibig na walang hanggang.
2: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

OPM Flashback. OPM Flashback. Sa'yo ay matanda na. Mga tugtoging hindi nalulungkot.

0: sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan ni sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
2: Sa mga butika.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.
3: Exciting!
4: OPM Flashback.

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: OPM Flashback.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano, exciting?

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabuhok mo rag na kong sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, inahinay na siya, inahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakado ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Mix. Sis the Pain.
1: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pweh!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
4: Pagawa dia! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Pakalagot!
6: Exciting!

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba't di pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka? Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5353.
5: At impo sa atin yan ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po na ating partner dito sa programa, Dr. Bicel Gines, ako po si Dr. Algie Bacla, ang inyong anchor for today. Today is Sunday. Petsa 23 na po tayo sa buwan ho ng September. Ah, Agosto pa
6: Agosto.
5: Nagmamadali. Kasama rin natin sa ating pong palatuntunan, syempre, ang isa sa ating expert on air, Doc Ronald Pereira. Magandang morning, partner.
6: Isang magandang morning, isang magandang umaga po, mga katropa at mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secret of Health Sunday Edition. At samahan niyo po kami hanggang alas 12 ngayong tanghali para po sa panibagong talakayan na naman sa ating kalusugan at kung paano mapanatiling malusog ang ating pangangatawan at gaano kaimportante yung hangin po na hinihinga natin minuto-minuto, sigo-sigundo, mga ka-wellness. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programa, The Secrets of Health.
5: At syempre po, tayo ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station. Maging sa ating partner station sa Kamaynilaan, ha? Ang DWWW774. Sa mga listeners po natin, mga ka-wellness, at kung kayo nakatutok din sa ating ano pala, sa ating live streaming, sa ating Yes to Health page, ay sabayan din po tayong napapanood, ha? At kung kayo po ay nakasubaybay sa Radyo Man o sa Facebook, meron po tayong parigalo sa inyo. Itong masaya, Doc Rod, kasi talagang pagregalo ang pag-uusapan. Happy-happy ito.
6: Happy yan.
5: Ayan. So, pwede po kayong mag-share ng ating Facebook live streaming. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos ay magkomento ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng dalawang maswerteng bariregaluhan sa ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Ito, masarap na kape na ito, Doc Ron. Talagang trending na trending ngayon. Oo.
6: Energize you the whole day.
5: Yes, tama ako dyan. And also, welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pwede pong ilagay ang pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig para ma-acknowledge po natin dito po sa ating programa. And of course, sa mga nais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga partner distributors nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, mga Watson's Pharmacy, ganun din sa mga generic pharmacy or TGP. St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa local pharmacy. Ang mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan ay pagtanong po ang produktong Tatak Yes to Health. At ang good news nito available na rin yung ating pong Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug. Kasi iba naghahanap ng Santon Gold Coffee Mix sa ano, Doc Ron, sa Mercury.
6: Ngayon meron na.
5: Ngayon meron na. Uh-huh. Kaya try nyo magtanong. Kung wala naman, eh, abang-abangan nyo lang. Kasi actually meron na yan. For nationwide distribution sa Mercury Dog. Ganon din sa mga Fisher Mall supermarket. Available po ang ating Santon Gold Coffee Mix. At kung kayo naman, tawag dito, mahilig sa online shopping. Uh-huh. At malayo ho kayo sa mga butika, pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store. Official po yan ha, sa Shopee. Pakisearch lang ho yung ating store sa Shopee, ang hahanapin nyo. Yes to Health 2011. Yan yung ating online na shopping store sa Shopee.
6: Mm-hmm. And also, ang ating po mga produkto sa Yes to Health ay pwede din ninyo mabibili sa mga Yes to Health clinics at ang special pagka sa Yes to Health clinics po kayo bibili. Mga ka-wellness, dun po sa mga kababayan natin, mga senior citizens, ay meron po tayong discounts. Mga
5: ka-wellness. Masaya.
6: Yeah, kasi discount, 20% discount po naman. Tapos liban pa dyan, pwede kayong magpakonsulta ng libre sa ating mga Yes to Health clinics kasi meron po tayong mga naturopathic practitioner po dyan. Libre po ang konsulta. Dahil lamang po ninyo ang inyong mga ultrasound, mga laboratory, lab test, pwede po na ayang tingnan ng mga atin pong mga naturopathic consultant. And also sa mga Yes Health clinics din po natin, ay, bago ko makalimutan, ang gagawin nyo pala para maka-avail kayo sa mga senior citizens, ay dalhin po ninyo inyong senior citizens ID.
5: Ngayon, Doc Ron, bago na, kahit walang senior citizen ID, basta patunayan nyo na senior na kayo.
6: Senior na kayo.
5: Any ID, any type of ID na valid ID.
6: Any type valid ID, makita naman doon yung edad.
5: Yung edad,
6: mag-fall na kayo sa senior citizen.
5: Ano sila? Dual citizen na sila.
6: Filipino citizen at sa senior citizen. At saka meron po tayong mga special services sa atin pong mga Yes to Health clinics na angkop po at depende po sa modalities na kailangan ninyo at i-recommenda na inyong mga naturopathic practitioner dyan po sa ating mga Yes to Health clinics. Meron po tayo cleansing and detoxification program, lalong-lalo na yung may mga degenerative disease at mga chronic constipation at kailangan ng mag-drain yung mga dumi sa katawan. Yan, cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy by Zapper therapy, Tenhurst therapy, and also yung hilugtok ni Wendell.
5: Yung pagsasaayos ng nananakit na mga kalamnan at kasukasuan. Ayan. Okay, kung nais po masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na

0: Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Balik po tayo ha, at apilisin pala sa lahat na ating mga bagong taga-subaybay sa programang ito. Ha? At kung kayo po ay nakikinig sa ating palatuntunan sa online, sa Facebook, eh, sana maganda yung signal natin. Pwede nyo pong i-share yung ating pong programa, yung ating live, at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya-maya po, eh, baka kayo yung maswerteng mapipilit na maritigaluhan. Ano? Mag-share lang din kayo ng inyong mga healthy and good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Dahil mamaya, dalawa yung maswerteng mapipili natin na mabibigyan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Sa mga nasa ano naman, radyo, nakikinig, meron din kayong chance na mabigyan ng regalo. I-text lang po ang same, ano, yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health, at pwede po kayong mapili. So ito yung ating contact number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Patiin pala natin, Doc Ron, ng isang maligayang karawan, ng isa sa ating consultant. Ha?
1: Yay! Happy birthday!
0: So, happy birthday kay Doc Ned Castro.
1: Uh-huh.
0: Yan po sa Santiago Isabela Yes to Heart Wellness Clinic. O, sana ay pagpalain ka pa ng mahabang buhay para uh-huh. marami ka pang matulungan ng mga kababayan natin na naghahanap ng wellness information, yung gabay ng isang naturopath.
1: Sigurado mapapapansit niya si Doc Ned sa Santiago branch.
0: Hindi lang pansit, dapat. Anyway, tuloy-tuloy po tayo mga wellness. Ngayong umaga, sisimulan po natin ang isang bagong series. Actually, ito yung tungkol sa laws of health. Ano? Uh-huh. Dati naman, napag-uusapan natin yung mga nang pahapyaw, uh-huh. yung mga paksa na may kinalaman sa laws of health. Kasi ang laws of health, mga ka-wellness, ito yung nag-govern uh-huh. sa ating katawan. Parang isang unwritten rules uh-huh. na ating katawan na bawat violation mo, di ba sa batas naman talaga, pag nag-violate ka,
1: may bayad.
0: May penalty. May fixed penalty yan. Uh-huh. At ganun din sa batas ng kalusugan, kapag meron tayong na-violate, ay sigurado may consequences.
1: Whether by ignorance or by willing.
0: Totoo yun.
1: Kaya sinasabi, ignorance of the law, excuses na one.
0: Oo, kasi kung hindi mo nga alam yung benepisyo, kaya naman ay problema ang hatid ng paglabag,
1: uh-huh.
0: eh, hindi pa rin talaga excuse yun.
1: Yes.
0: Ano yung mga batas ng kalusugan na binabanggit natin? Ito po yung mga sumusunod. Pure air, uh-huh. o sariwang hangin, ganun din yung sikat ng araw, ganun uh-huh. mm-hmm. din ang sapat na pagpapahinga,
1: uh-huh.
0: oh, malawak yan, ahihimay-himay natin yung rest, hindi lang yan simpleng pagtulog lang. Uh-huh. Ano? Yung exercise, ganun din yung tamang pagkain, pure water, yung temperance sa Tagalog, pagpipigil. Oo, uh-huh. trust in divine power, kasi uh-huh. kung ikaw sa isang pag-aaral, yung trust or faith
1: yeah.
0: malaki na gagawa sa kalusugan.
1: Uh-huh.
0: Ganun din ang cleanliness uh-huh. and cheerfulness.
1: Yes.
0: Yun pala, no? Kahit kumakain ka ng masustansya, lagi ka namang malungkot.
1: Nakasimangat.
0: Ayan. So, umpasa natin, Dok Ron, sa unang paksa, yung pure air.
1: Uh-huh.
0: Gaano ba ka-importante sa ating kalusugan na laging sapat at sariwa ang hangin na ating nilalangha?
1: Oh, kasi titingnan.

0: natin, pinaka-primary talaga yan, kaya pinaka-una nating diniscuss sa, ano, sa laws of health.
1: Mm-mm.
0: Kasi itong hangin, kung titingnan natin, you can survive for weeks, walang tumig.
1: Tama.
0: Magkakaroon ng epekto sa katawan, weeks, pag walang tumig. Pag walang pagkain, depende sa hubog ng katawan o sa structure ng katawan, maybe aabot ng isang buwan na walang kain pagka may tubig. Pero pag hangin, just a split of seconds, at pinakamahaba, minuto, pwera na lang doon sa well-trained na umaabot sila ng hininga nila, kaya nilang pigilin ng 10 minuto, 15 minutos, lalong-lalo na yung mga free diver. Pero sa normal, kumbaga sa average, segundo, pinakamahabang minuto is maghahanap na talaga tayo ng hangin. And sometimes, ito yung libreng bagay na hindi natin na ano, dahil kuminsan nga kapag ka libre, hindi nakikita yung value kasi libre ano. Pero kapag ka, ito yung libre, pero pag nagkasakit, sobrang mahal. Bayarin niya ito pagka, ano, pagka wala ito, itong hangin. So it's not food, it's not water. Sunlight, libre din ang sunlight. But then, itong air is kalimitan, is taken for granted. At na-appreciate lang natin pag malaki na ang bills pag nandun na sa ospital. Bibili ka, magkano ang tangke, ang kada fuel ng tangke na ano, ng oxygen, parang 2,000 yata, o mahigit. Ano? So, yun ang ganyan ka-importante. So, every breath,

0: According sa studies, ang average adult breath ay roughly 12 to 20 times per minute while resting. Pero kapag ka nag-exercise, mas frequent yung ano, yung paghinga. That means kung bibilangin natin, our body makes somewhere around 17,000 to 29,000 breaths every single day. Ganyan kadami ka frequent yung paghinga natin sa buong araw. Depende sa ating breathing rate at saka sa aktibidades natin sa buong araw. At ang ating nervous system automatically regulates our breathing. Hindi mo na kailangang utusan yung katawan mo na huminga. Kailangan natural na yun sa katawan, no? And air ay a mixture ng gases, no? mostly doon sa air o sa hangin na hinihinga natin is nitrogen 78% and oxygen is about 21%. Ang remaining fraction na yan ay mga gases katulad ng argon, carbon dioxide and other trace gases. Ngunit kapag pag-usapan natin about sa health, ang importante ng oxygen ay bakit kailangan itong pinaka-highlight? Bakit kailangan na center stage ang tinatawag natin ang purong hangin or ang pure air? Sapagkat ang oxygen is essential sa ating cellular respiration. So, hindi lang pala baga ang humihinga. Pati yung mga cells po natin ay humihinga po yan. At kung titingnan natin ang ating mga baga, mga ka-wellness, mga katropa, ay meron siyang tinatawag na air sacs o parang lagayan ng hangin. Ang tawag doon is alveoli. At these microscopic structures are one of the most important exchanges sa ating katawan. Parang naglalaro ba, naghahawakan tapos magpapalitan? Mm-hmm. Paano nangyayari yung paglalaro ng pagpapalitan? Kapag tayo ay lalanghap ng hangin, papasok yung oxygen. Tapos pagpasok doon sa oxygen sa ating baga, papasok doon sa ating sa ating alveoli, doon nagkakaroon ng exchange.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon sa alimbawa sa metabolic cycle ng ating katawan, merong tinatawag na waste or combustion waste. At isa sa combustion waste na yan is yung tinatawag natin na carbon or carbon dioxide. Pagdating doon, maghahawakan ng kamay. Kung titingnan ninyo, ipi-picture out ninyo, maghahawakan ng kamay yung carbon dioxide at saka oxygen, tapos magpapalit, magsi-switch place sila. Magsi-switch place. So paglanghap natin, papasok ang oxygen, tapos magpapalit sila ng carbon dioxide. Pag exhale naman natin is lalabas yung carbon dioxide, and then pagpasok ng oxygen, pupunta doon sa ating bloodstream. Merong protein sa ating katawan, especially sa ating dugo, na tinatawag na hemoglobin. At doon sa hemoglobin, makikita yon doon sa loob ng red blood cells, dumidikit doon ang oxygen. At itong hemoglobin naman ito yung sakayan ng oxygen papunta doon sa buong katawan natin. Kaya mapapansin ninyo yung mga taong merong insomnia at saka merong bababa na hemoglobin. Nahihirapang huminga kasi walang sakayan yung oxygen. Kahit na pumapasok yung oxygen, pag wala siyang sakayan, hindi pa din makakapunta. Kaya ganun ka-importante ang oxygen at ang relation nito sa kung paano nabubuhay tayo araw-araw, mga ka-wellness.
1: Just imagine yung pangyayari ngayon, in a blink of an eye.
0: Yes.
1: Nangyayari yun. Kaya hindi siya simpleng proseso. Kung isipin natin, madali lang ipaliwanag, pero napaka-complicated.
0: Yeah.
1: Oh, ganun yung pagkalikha ng Diyos sa atin, sa katawan natin, which is talagang nakakamangha. At alam nyo ba, ang utak ng tao, ang isa sa pinakamadaling maapektuhan ng pagbaba ng oxygen sa ating katawan. Kaya nga, sabi nila, ang mga tao na nakaka-experience daw ng cellular death sa kanilang brain ay mas mabilis kung kulang sila sa oxygen. Kasi maraming pwede yung kakulangan ng pagkain. It takes weeks. Days and weeks na makasurvive ka.
0: Makasurvive.
1: Yung tubig, you can survive for at least 3 days. Pero oxygen is pwede mamatay ang brain cells mo ng 4 to 6 minutes.
0: Minutes.
1: Within 4 to 6 minutes kung hindi magkakaroon ng
0: oxygen.
1: Oxygen, pwedeng magkaroon ng permanent brain damage.
0: Brain damage. Ano?
1: Kasi yung mga brain cells natin, yung mga neurons, highly sensitive yan sa oxygen level mm-hmm. at pwede magkaroon ng irreversible injury kapag mm-hmm. Nagkaroon ng total oxygen loss. Mm-hmm. At yung utak natin just represent only a small percentage sa ating total body weight.
0: Mm-hmm.
1: But it consumes so much of oxygen that we take. Kaya nga, di ba, ramdam mo kaagad kapag ikaw ay kulang sa oxygen, the brain will command the lungs to expand more. Kaya pag kulang ka sa oxygen, natural na para kang
0: hihingalin.
1: Bukod doon, para kang isda na nilagay sa tahik.
0: Pupungas-pungas
1: ka. Uh-huh. Because the brain is automatically commanding your lungs to make more oxygen mm-hmm. or get more oxygen. Ganun yung nangyayari. So, ang question, Doc Ron, ano naman ang mangyayari? For example, talagang kulang yung oxygen na nakukuha ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: What will happen sa isang tao? Mapahealthy man siya o hindi siya healthy?
0: Mm-hmm. Ito is medical condition. Ang term ng medical condition is yung hypoxia.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng hypoxia is yung tinatawag natin insufficient oxygen availability sa ating mga tissue.
1: Mm-hmm.
0: At katulad ng sinabi ninyo, pinakaunang naapektuhan is yung brain. Kaya ang papansin ninyo, pagka na-stroke ang isang tao,
1: mm-hmm.
0: kailangan emergency cases, kailangan talagang as much as possible, as quick as possible, kung kayang within a split of a second, is maibalik yung oxygen mm-hmm. Production sa brain. Kasi kung hindi, mamamatay yung mga cells. So, depending yung hypoxia sa severity, yung tinatawag natin low oxygen availability, ito ay nakakaapekto sa ating mga organs sa mm-hmm. buong katawan, hindi lang sa brain, kung hindi sa buong katawan. At ito yung mga simptomas kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng hypoxia. Nahihirapang maghinga, o merong tinatawag na shortness of breath. Tapos kasali doon yung rapid breathing. Kailangan naghahagilap ng hangin. Naghahagilap ng hangin. Kasama dyan yung fatigue. Kasi ang oxygen natin, yung oxygen, isa yun sa essential na
1: For muscle.
0: Yes.
1: Oh.
0: Muscle strength and also yung energy production. Mm-hmm. Oxygen ang kailangan. So, also, manghihina, nakakaroon ng confusion kasi maapektuhan yung brain function pag kulang ng oxygen. Yung iba nga, nag-hallucinate. Yung iba, mm-hmm. nagkakaroon ng lalong-lalo na doon sa death and life situation, nagkakaroon, nagre-recall yung mga memory. Nagpa-function yung memory area ng
1: Kaya pala yung mga near-death experiences.
0: Uh-huh.
1: Sinasabi nila na kung ano-anong nakikita.
0: Uh-huh.
1: Yan, nakikita nila yung katawan nila.
0: Uh-huh.
1: Because of deprivation of oxygen.
0: Yes, deprivation of oxygen. Yeah, isa ang tawag doon is, ulitin ko mga ka-wellness, that is hypoxia. Nag-experience din sakit ng ulo, nahihilo, and also reduce exercise tolerance. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na kapag ka nagkakaroon ng ganun, lalong-lalo na kapag ka maraming plema sa loob ng baga,
1: mm-hmm.
0: kaunting hakbang lang, dalawa limang hakbang, hingal na.
1: Kahit gusto mag-exercise, pero
0: hindi kaya. Hindi na kaya.
1: Mm-hmm. Oo.
0: So this is severe oxygen deprivation, medical emergency ang kailangan, and tandaan natin mga ka-wellness, breathing is not optional.
1: Yes, of course.
0: Breathing is not optional. It is a fundamental process para ma-sustain po ang ating buhay, mga ka-wellness.
1: Kaya siguro hindi nilagay ng Diyos yung sa ating consciousness,
0: uh-huh.
1: yung breathing.
0: Uh-huh.
1: Kasi baka makalimutan natin.
0: Makalimutan, pagka nagkaroon ng dementia at saka how wonderful it is na ginawa ng Panginoon na kahit yung isang tao may dementia o di kaya may Alzheimer's
1: nakakahinga
0: disease,
1: pa rin.
0: Nakakahinga pa din.
1: Yeah, totoo yan. Naalala ko pagdating sa usapang oxygen nung panahon ng COVID-19 kasi maraming na COVID noon at mabenta noon yung mga oxygen tank. Alala mo yun. Tapos ang mga tao noon nakamonitor lagi sa oximeter. Oo, tapos pag bumababa na yung oxygen, ininerbiyos na sila. Totoo naman kasi yun. Kasi sa oximeter, you need to at least 95 to 100
0: mm-hmm.
1: yung bracket ng healthy oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Pag bumaba na dyan, medyo mag-isip-isip ka na.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nagkukulang yung oxygen level ng katawan natin? Depende rin yan. Baka yung lugar na kinalalagay mo, polluted.
0: Yes, tapos kung palaging nasa kwarto lang, low ang oxygen entry sa kwarto.
1: Oo. So pag-usapan naman natin yung tungkol sa air pollution na isa sa dahilan kung bakit apektado po yung oxygen intake natin, ano? Meron dalawang klase kasi ng air pollution, Doc Ron. At ito sa totoo lang naalarma ang mga eksperto dahil mas malala pa yung isang uri ng air pollution kaysa sa mga common na pollution sa labas ng tahanan natin. Yung tinatawag nating indoor air pollution.
0: Yeah.
1: So pag-usapan natin yung dalawa na yan, Doc Ron. Ano ba itong pagkakaiba ng dalawa? Yung outdoor pollution, which is obviously from the environment, at ano naman ang dependency doon sa tinatag na indoor air pollution?
0: Iniisip natin pagka nasa loob, di ba katulad nung COVID, COVID panahon ng COVID, dyan lang kayo sa loob ng bahay
1: walang
0: ninyo.
1: Walang lalabas.
0: At saka later on, they found out na yung pala na ginawa na yun does really great harm physically and also mentally sa mga sa lahat ng mga tao sa panahon ng COVID. Why? Kasi yung indoor pollution is mas worse. Iisip natin pag nasa loob lang ng bahay mas safe, ano. At saka yung parang tinuturo nung nakaraan nung merong ano objection nun dun sa face mask na yung ano kapag naka-face mask ang tao mas low yung oxygen inspiration sa loob ng katawan kaysa ka hindi ka naka-face mask, and that affects the whole system, ano. So indoor pollution is much worse according sa ano sa US EPA, pollutant levels indoors can be 2 to 5 times, amahin mo yan, 2,000 to 5,000 times, much higher kaysa sa levels ng global or ng outdoor levels ng pollution sa global health risk. Kaya kung sabi dito is not necessary, sabi dito, the US Environmental Protection Agency notes that the people spend about 90% of their time indoors and indoor concentration of some pollutants can be higher than outdoor levels.
1: Sa madaling salita, hindi ibig sabihin na nasa loob ng bahay mo, safe na safe ka na. Kala mo wala kang masyadong risk sa pagdating sa pollutants. Pero baliktad pa lang nangyayari.
0: At

0: dikit.
1: Gagi siya papadikit ng ano ng apoy. Oh, so yan ang ano isa sa nakakaapekto sa ano or nakaka-cause ng indoor pollutants cooking and kaya dapat ano maganda yung ano yung ventilation kapag meron kayong paggawa so yun sa paggawa sa lutuan ninyo kailangan merong ventilation.
0: Well ventilated. Alam mo sa yung ano tinatawag nila microplastic. Para doon sa mga hindi pa nito nakakaalam. Sa India, kung hindi ako nagkakamali sa isang article na nabasa ko, ginagamit nilang panggatong para makatipid sila kasi siyempre kahoy, expensive. Ano? Yung mga plastic. Yung mga plastic waste, ginagawa nilang panggatong. And they discovered na yung kanilang mga niluluto, especially yung mga street foods nila, ang taas ng microplastic. Kasi pag sinunog mo pala yung plastic, kumasama sa hangin yun, yung microparticles noon. Ay kung sa loob pa ng bahay mo ginagawa
1: yun. Yan ang, ano kasi, kumbaga, kalimitan pagka nasa loob ng bahay. Pero lalang pagka kubo yung bahay ninyo, lusutan yung hangin. Pagka, ano, pagka sarado, lalong-lalo na dun sa mga apartment area o di kaya condominium, paikot-ikot lang. Lalong-lalo na kapag may naninigarilyo sa loob ng bahay. Kahit nasa labas pa ng bahay, maninigarilyo. Kasi yung tinatawag na third-hand smoke. Didikit yun sa ano, didikit sa balat, didikit sa ano, didikit sa damit. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na hindi naman kami naninigarilyo pero bakit may lung cancer? E paano yung partner niya? O di kaya yung may kasama sa bahay o yung mga anak nila nagkakaroon ng ubo, hindi nila alam kung bakit. Palagi namang ano, inaalaga naman masyado, hindi masyado nilalabas. Paano yung tatay o di kaya yung nanay naninigarilyo, nalalanghap ng bata. Also yung mga cleaning products, ito mahilig maglagay ng mga ano ng mga
0: pampabango.
1: Pampabango at saka yung mga ano panglinis sa CR. Yung ano asido nilalagay o di kaya yung detergent na nilalagay o di kaya yung tawag doon merong tawag parang pang ano ba pangtanggal ng stains. Patanggal ng stains sa loob ng CR tapos doon kudkod ng kudkod sa CR hindi papasingawin yung ano hindi papasingawin. And merong doktor na nagsasabi alam nyo ba na ang pinaka worst place na kapag ano indoor place na pupuntahan natin is yung kung saan doon sa mall is yung detergent area. Nakakasira sa ating ano sa ating kalusugan. So also building materials, ito molds, lalong-lalo na pagka ang bahay ninyo palaging dumpy, palaging may basa ang bahay ninyo and this causes ano hindi lamang sa ano sa kumbaga isa sa cause niya ay isa sa nagiging ano nito sa ating katawan is yung sa ating immune system nagko-cause ng autoimmune disorder and sa iba nagko-cause ng ano na tinatawag natin na celiac disease yung mga molds na yan also brain disorders.
0: Kaya dapat pag naglilinis tayo wag nating kalimutan yung mga ila-ilalim. Kasi yung mga namatay na insekto, napapowderize siya, sumasama sa hangin. Kaya nga, advice ko dyan, Doc Ron, ang gamitin nyo, ano, instead na walis tambo, which is traditional naman talaga, pag walis tambo kasi, pag walis mo gano'n, lumilipad sa hangin. Especially kung close yung bahay mo, wala, puro kortina, tapos ang kakapal pa, may screen pa, kasi takot ka sa lamok. Yun yung problema. So, ang advice ko, either vacuum cleaner.
1: So, these are the points, mga ka-wellness, you know, na kailangan bigyan natin ng pansin yung tinatawag natin na mga indoor pollutants. At ito ang isa sa napakalaking nakaka-apekto sa ating paglanghap ng hangin araw-araw. Kaya as much as possible, yung mga pwedeng iwasan at pwedeng i-remedy, especially yung paninigarilyo, yung mga paggamit ninyo ng cleaning products, at saka yung mga ano, paglilinis sa bahay, ay as much as possible is ma-lessen yung tinatawag natin na pollutants sa loob po ng ating bahay.
0: Okay, pagpapatuloy po natin yan, mga ka-wellness, sa ating pinag-uusapan. Ano? At doon sa mga nanonood sa Facebook Live, pakishare po yung ating FB Live at i-comment ang inyong magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya, baka ho kayo ang maswerteng mapili at mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa po tayo sa programang
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang

0: Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatablapit mo tigas sa inyong lugar.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Okay lang ba yung ano natin, sound natin sa ating FB Live? Comment naman kayo kasi sabi parang
1: para na sa kuweba. Baka mamaya sa ibang monitor lang para naman maayos.
0: Anyway, tuloy-tuloy po tayo ha, sa ating pinag-uusapan. Mga ka-wellness, balik tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa pure air at oxygen. Doc Ron, paano daw mai-improve ang level ng ating oxygen na papasok sa ating katawan?
1: Isa sa bagay na ano kailangan ninyong gawin para maging aware kayo kung sapat ba na hangin ang naano ninyo, nalalanghap, is kailangan magkaroon ng, kung meron po kayong oximeter as much as possible para ma-check ninyo yung ano yung air ano inspiration ninyo. At meron din tinatawag na arterial blood gas, kung saan doon is much more information kung gaano kadaming oxygen level ang pumapasok sa katawan. Mm-hmm. But anyways, isa sa mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin is paano, ano yung mga pamamaraan para ma-increase ang oxygen level sa ating katawan. So, number one is breathing in fresh air. Kalimitan, Doc Algy, kapag kagabi, sarado lahat ng ano.
0: Siyempre, takot sa magnanakaw eh.
1: Takot sa magnanakaw. Yung iba, sabi naman, naku, magkakasakit ka niyan kasi mahamog sa labas. Lalong-lalo na yung mga bata, mga baby. Pero meron akong nakitang information sa Facebook na kung saan, somewhere sa West, nakalimutan ko anong parte sa Europe, na kung saan yung baby nila, pinapatulog nila sa labas na during nag-snow time. Tayo sa Pilipinas, ako,
0: binabalo talaga. Pati yung bunbunan, tinatabunan
1: yung bunbunan, balot na balot ng bata. At ito, palaging nakikita na parang kalimitan pagka nagkakaroon ng interaction sa ano, sa lalong-lalo na yung mga pasyente na merong lung problem, merong asthma. Sinasabi ko sa kanila, pag matulog kayo sa gabi, buksan ninyo ang inyong bintana. Sabi nila, hindi ba masama yung dok? Hindi ba mahamog? Alam nyo ba na pagbukas yung bintana ninyo, lalong-lalo niya. And that is the reason why, ito ha, bago ako magpatuloy, kailangan ninyo, pag magtayo kayo ng bahay, you need to, kailangan siya, nakalagay siya na kung saan maraming magandang o malakas na hangin. O, yung mga kwarto ninyo.
0: Oo. Kumbaga, dapat aircon. Air continuous.
1: Hindi yung air conditioning, ha. Oo. Hindi yung air conditioning. And that is why living in a, yung tinatawag natin in a, yung ano space restricted area is not conducive sa health.
0: Tama yan.
1: At pinaka the best ang merong ano merong isang writer na kung saan pinaka the best kapag ka kung saan yung bintana ng bahay niyo kailangan merong kayong itanim na puno. Maitanim kayo na puno. At yung puno na yun, hindi naman para tatabon siya, napapasok yung araw sa loob ng kwarto kasi kailangan din yun papasok. But then, kailangan din yun para ma-oxygenate or magkaroon ng oxygen. And this is the reason why ito din, ha, sa mga pet lover, nako po, wag kayong magalit sa akin. Wag po ninyong itabi sa pagtulog ang inyo pong mga pets.
0: Totoo yan. Although, mahal na mahal natin. May mga alaga akong malalaking aso pa. Pero tama yung sinasabi mo kasi meron silang something na pwedeng hindi natin alam na nakaka-apekto sa atin. Yung laway nila, yung ano nila. So, ito kasi is a matter of health.
1: Yes.
0: Kumbaga yung mga dumi. Pag well-ventilated yung lugar mo, Doc Ron, sa tingin ko lang, kung maayos naman, wala kang magiging problema. Pero pag ang, minsan pagpasok mo sa isang bahay, ang maamoy mo talaga,
1: yung ano na, amoy ng ihi ng aso at saka ng dumi.
0: So, hindi siya healthy para sa inyo. Kaya nga, di ba may mga asthma, sinasabi na bawal mag-alaga ng mga pets dahil it can affect, ano. Saka yung may mga asthma din. Sa, kung di ako nakakamali sa Europe, meron silang tinatawag na Parkes prescription. Na kung saan they prescribe, yung mga medical doctor, they prescribe na yung patient pumunta sa mga lugar kung saan, diba, parking, mapuno, may fresh air. Kasi maraming pwedeng ma-benefit nung ganun. Together with the medication. Kaya ibig sabihin talagang ganun ka-importante.
1: Importante yung fresh air. Kaya huwag kayong matakot, ha, mga ka-wellness, na magbukas ng bintana. Lalong-lalo na kapag ka maganda naman yung source ng hangin. Pwera na lang kapag ka ang bintana ninyo katabi ng estero. Naku po, huwag na lang. Yun ang problema kapag ka mayroong mga area, especially doon sa ano sa syudad, tigtara. Pagbukas mo, nandun yung estero. Of course, yung singaw ng kanal.
0: Kaya lang, yung mga babae nating iba, wala silang choice.
1: Wala silang choice.
0: Because
1: yes.
0: of their, you know, nakikipagsapalan sila. Mm-hmm. Pero itong pinag-uusapan natin, hindi para kayo ay, anuhin, for something, ano. Ito yung standard, if you want to live longer, mm-hmm. you need more oxygen in your mm-hmm. body. So, if you have the chance mm-hmm. na talagang iangat yung level of oxygen sa inyong tahanan, kasi nga, nakakabahala yung indoor air pollution. Mm-hmm. Kasi di mo nakikita yan eh.
1: Yes.
0: Alam mo healthy.
1: Mm-hmm. At saka naman, yung iba na nagtatrabaho, nakikipagsapalaran, lalo-lalo na, of course, meron sila, makakaroon sila ng idea ngayon mm-hmm. sa pagpaplano kapag bibili sila ng lupa, magpapatayo mm-hmm. sila ng bahay to enhance your health po ninyo pagdating ng panahon. Also, iwasan or tigil ang paninigarilyo ha. Hindi lamang yan nakaka-apekto po sa inyo, pati po sa mga mahal ninyo sa buhay, lalong-lalo na sa asawa at saka sa mga anak ninyo. And also, breathing exercise. Ito yung kalimitan na sumisira sa baga kapag mali yung pamamaraan ng paghinga na inspiration. Dapat ang paghinga, hindi ang hinga sa bunganga. As much as possible, turuan natin yung tinatawag ating katawan na naturally hihinga, mag-i-inspire o maglalanghap ng hangin sa ilong, tapos magbubuga ng magbubuga ng hangin palabas is sa bunganga. Kasi Doc Algie, sa mga ka-wellness natin, kapag sa ilong natin, napakalaking factor yung paghinga sa ilong. Mm. Na mapapansin ninyo yung mga taong mayroong sinus problem, mataas or mas prone sila sa pagkakaroon ng hypertension. Mm. Kasi hindi nagkakaroon, kapag sa bunganga kasi, hindi na mo-moisturize yung hangin at saka hindi nahahaluan ng nitric oxide. Alam nyo kaano kagaling ang Panginoon na kapag hihinga tayo sa ilong, merong chemical na nitric oxide na siyang nagpapabuka sa ating mga ugat para hindi tumaas yung presyon ng ating dugo.
0: Ang problema sa kanila, wala silang option, barado ilong.
1: kaya iwasan no? Sa susunod naman na pag-uusapan natin paano yung mga factor na siyang nagkukos ng mucus build up sa inyo pong mga ilong. Mm-hmm. Ano yung mga factor? So kailangan huminga sa ilong tapos bubuga sa bunganga. And also make your cooking area sa inyong household ventilated. Iwasan as much as possible yung ito, mahilig pa naman tayo magsindi ng mosquito repellent, sisindihan. Mas worse pa yun sa paninigarilyo.
0: So ibig sabihin, hindi naman masamang magsunog ka ng maggatong ka ng kahoy. Mm-hmm. Ang point dito kasi, wala tayong option yung iba, no? Mm-hmm. Well ventilated. Kaya alam mo kung mapapansin mo sa mga ibang bansa, like in Vietnam, in China, separate ang kanilang lutuan.
1: Yes, dirty kitchen. Yung tawag sa atin, dirty kitchen.
0: Oo. Nakaseparate yun kasi usually yung mga gatungan ng kahoy, mm-hmm. ano yun, mahangin yung lugar nila. Mm-hmm.
1: Open space. Open kalimitan space. Po open space.
0: Oh, saka medyo malawak. Mm-hmm. Sa atin kasi because of scarcity tight. sa mga space,
1: yes.
0: Nandun na lahat. Nandun na yung CR sa isang ilang square meter lang yun sa condominium. Nandun na yung CR area, nandun mm-hmm. yung tulugan, nandun yung lutuan.
1: Nandun lahat.
0: Oo, tapos sarado pa, naka-aircon pa ang design, mm-hmm. hindi pa siya para sa, mm-hmm. Kaya ito nga yung pinag-uusapan natin na isa sa malaking risk pagdating mm-hmm. sa kalusugan po natin. Mm-hmm. Oo, kaya hopefully ito ay, yung iba pa, sinasabi nila Dr. Ron na para daw ma-highly oxygenate mm-hmm. ating katawan, paghinga sa ilong, ibubunga mo sa bibig, pero naka-first lip ka. Yung, mm-hmm. Parang ganun.
1: Parang kung makikita ninyo yung mga nasisigarilyo.
0: Ganun yung
1: na pagbagbuga ng usok, ganun yung pagbuga din ng
0: Yan, yun po yun, ha? Okay, at ang maayos na level of oxygen ay hindi lang nakakapekto sa isang bahagi ng katawan. It affects all our body parts.
1: Mm-hmm.
0: At kung maayos ang oxygen sa ating katawan, ito ay magbibigay ng mass advantage mm-hmm. sa health natin. Kasi kahit kumakain ka ng healthy diet, no, Cron, pero kapag bagsak ka dun sa oxygen,
1: yes.
0: Baka magkakaproblema ka pa rin talaga na malaki.
1: Kaya nga dun sa itong oxygen factor or yung oxygen inspiration, yung mga taong obese na tight space sila is mas prone na magkakaroon ng type 2 diabetes kaysa doon sa obese. Pero hindi ibig sabihin na okay maging obese ha. Obese tapos yung area nila is mahangin or merong magandang oxygenation ng air. Kasi isa din sa ano sa factor na kung saan magiging sensitive yung mga selula natin to absorb glucose mula sa ating blood is yung tama or yung ano madaming amount ng oxygen sa loob ng ating katawan.
0: Okay, maraming salamat Doc Ron sa ating napaka-informative na talakayan. Isang simpleng bagay taken for granted ng karamihan ng ating mga ka-wellness na akala natin hindi masyado mahalaga, pero actually this is the most important next to nutrition. Actually nutrition nga segunda kumbaga sa oxygen, ano? Kaya dapat alamin natin kung paano po tayo magkakaroon ng sapat na oxygen para mananatili po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Sa ating pong pagbabalik, sasagutin po natin yung inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline at pag-uusapan din natin yung mga benepisyo ng iba't ibang produkto ng Yes to Health. Pero sa mga nagnanais po mag-text sa ating pong programa ay padala lamang yan sa ating hotline. Ulitin ko ha, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. At isang gabi ka.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545. At ilagay inyong pangalan at kung saan po kayong lugar nakikinig. At yan ho ay ating babasahin mamaya sa ating pong programa. Ang The Secret of Health, hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. And of course, ang Santon Plus Gold po ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina, mga natural na sangkap, natural na mga extra, kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong produkto, punta na po sa pinakamalapit na butika, gaya ho ng Mercury Drug Stores, ganun din sa Watson's, The Generic Pharmacy o TGP, South Star Drug, at maging sa Shopee. At sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Okay, Doc Ron, batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Facebook na nanonood po sa ating palatuntunan, si BJ Pastor Haya. Sabi niya, nung una ako po ang gumamit ng Santon Gold Plus. Gumanda ang aking pagtulog. Pag 10 PM na, talagang gusto ko ng
1: matulog.
0: At sinasabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino. Gumanda ang pagdumi niya. Shane Ferrer, ganun din po. Gumanda ang pagtulog niya at sa aking kapatid John Pastor. Umayos din ang kanyang pagtulog at nabawasan ang kirot ng kanyang gout. Salamat, Yes to Health, Santon Gold. Yun po yung ating
1: Ang ganda naman ng experience. Kasali pa yung kasali yung buong tropa, ano?
0: Buong tropa talaga. Yan, happy listening and happy viewing kay Sir Solomon Orbon. Ganun din kay Lynn Marie Muanya Lanuza. Ayan, happy viewing ho sa inyo at si Nanay Erlinda Paraguya. Good morning daw. Good morning din po, sa lahat na ating mga taga-subaybay sa DWWW774, ha? Kumusta na po kayo? At meron po tayong mga text message. Babasahin natin maya-maya lamang.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, basa tayo ng mga text message at humanda ka, Doc Ron.
1: Sige, Doc.
0: Sa pagsagot sa mga inquiries na ating mga taga-subaybay. Sabi dito, magandang umaga po. Ano po ang gamot sa vertigo? Si Nobay Bayan... Si Nobay Bayan ko. Sorry po. Magkakahiwalay kasi. Sorry po, ha. Nobay Bayan ko. Programa nyo, Christina Impuesto ng Cardona, Rizal. Ako po ay senior citizen na 74 na ako. Yung gamot ng vertigo, pwede ba sa akin? Christina Nilo Cardona, Rizal.
1: Sinasabing vertigo, marami kasing factor kung saan pinanggagalingan. Pwedeng mataas yung blood pressure ninyo that causes vertigo. Pwedeng may problema kayo sa inyong sa inyong sukat ng lente ng inyong mata. Kaya nahihilo kayo. Pwede ding bacterial o di kaya viral infection sa cochlear nerve.
0: Pwede sa tenga talaga.
1: Yes. Lalo na sa tenga, sa cochlear nerve. Pagka viral or bacterial infection, malaki ang maitutulong ng VITC po natin at saka ng ating premium D3 para ma-reduce ang inflammation, and also this would help kapag umiinom kayo ng antiviral para mas ma-boost pa yung effect ng antibacterial, antiviral na gamot na iniinom ninyo. Pagka mataas po ang BP ninyo, is yung ultimate trio natin. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at saka yung premium D3 para maganda yung ang blood pressure po ninyo. At ang pagtitake po niyan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Tapos premium D3, 2 soft gel, 2 beses isang araw, umaga at saka sa gabi. Kapag ang problema ninyo naman sa mata, is isa sa ano, isa sa magandang ano, magandang gawin ninyo is magpasukat kayo ng ano, magpasukat kayo ng ng salamin sa
0: yung
1: mata.
0: Talagang tumpak sa mata.
1: Tumpak sa mata po ninyo at saka para ano, para matulungan din na ma-nourish ang mata po ninyo is Vision X Plus and then Paris po niyan is Premium D3. Tag-isang soft gel 3 beses sa isang araw.
0: Ayun. Kasi alam mo minsan yung iba nahihilo pero ang interpretation nila vertigo.
1: Uh-huh.
0: May ang dizziness kasi is iba doon sa vertigo. Yung vertigo ang mararamdaman mo either umiikot yung paligid o ikaw yung umiikot. O parang yung kaibigan ko nagpakuha ng dugo. Sabi niya, "Nurse, meron akong parang may vertigo na ako." "Bakit po, sir?" "Umiikot kasi yung ceiling fan."
1: Yung nakaharap pala siya sa ceiling fan.
0: "Normal lang po yan, sir. Hindi, wala akong problema sa inyo." Ayan, dino-joke niya yung nurse kasi maganda yung nurse. Yung kaibigan ko kasi medyo pilyo. Anyway, yun po ha. Pag dizziness, commonly yan, oxygen deprivation. Sa mga hypertension talaga nangyayari. Si nanay, 74 years old na. O, much better na din magpa-check up sa isang ENT. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Pag meron kayong continuous or madalas na episode
1: pag-hilo
0: ng vertigo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron ding tinatawag na Epley maneuver.
1: Mm-hmm.
0: Okay, isang uri ng sa mga positional vertigo. Kaya lang kailangan may katulong kayo mm-hmm. na gagawa sa inyo ng tinatawag na Epley's maneuver. Ano? Okay, so another text, Jean Eprisologo, blessed day sa pag-inom namin ng Santon Plus Coffee. Gumanda pakiramdam at health.
1: Mm-hmm.
0: Thanks po. Napapansin ko yung mga ka-wellness natin, pag umiinom sila ng Santon Plus Gold,
1: uh-huh.
0: laging pinapartner nila yung ano,
1: coffee.
0: Santon Gold Coffee
1: uh-huh.
0: Mix.
1: Oo. Lalo-lalo pag gagawin ninyong pangtulak, pag iinom kayo, iinom ako mamaya, baga tapos almusal, yun pantulak ninyo, ang sarap ng pantulak. Kumbaga na, ano, na multiply ninyo times 2. Yung ano, yung supplementation ninyo sa inyong katawan.
0: Oo, kasi actually yung Santon Gold Coffee Mix natin mga ka-wellness, sa pangalan pa lang gold.
1: Uh-huh.
0: Ibig sabihin, we recommend that especially doon sa mga umiedad na.
1: Uh-huh.
0: Oh, hindi tumatanda.
1: Nagkakaedad na.
0: Nagkakaedad na. Uh-huh. Tumataas yung chronological aging.
1: Aha. Uh-huh.
0: At the same time, sumusunod yung biological aging.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ganun yung ating terminology dyan eh. So, kasi meron siya mga sangkap that can help prevent yung mga common disorders associated with aging.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagnipis ng kasukasuan,
1: mm-hmm.
0: pagkulubot ng balat, paghina ng mga hugpungan ng katawan,
1: mm-hmm.
0: paghina ng muscle. Yan. Yung meron siyang collagen kasi meron
1: collagen.
0: Siyang glutathione.
1: Mm-hmm. Pampabata.
0: Oo, sabi nga na rin si Bayan, pampaganda na, pampabata pa.
1: Pampabata.
0: Ayan. Anyway, maganda ho yun, ano? So, another is, good day po. Open po ba ang clinic today? Bili po ako ng supplement. Thanks po. Open po ang
1: open
0: lahat
1: po
0: ng Yes to Health Wellness Clinic nationwide. Kasi sarado lang kami pag Saturday. Pero pag ganitong Sunday hanggang Friday ay bukas po ang Yes to Health Clinic. Meron po tayong consultation sa ating mga naturopath.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, you can buy your supplement, okay, mm-hmm. with a discount.
1: Mm-hmm. Pag senior citizen, may discount pa.
0: Oh, pero even yung mga regular,
1: mm-hmm.
0: kahit hindi senior,
1: may discount sila.
0: Likas na mas may discount doon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially doon kayo magpapakonsult. Kasi nga, syempre, direkta kayo.
1: Mm-hmm.
0: At saka dinayo nyo yung clinic. Eh, yeah. Nag-effort po kayo.
1: Uh-huh.
0: Ayan, ganun po yun. Okay. So, dito, hashtag The Secret of Health. Uy!
1: Nag-hashtag ba sa text? Talaga nakikinig.
0: Oo. Noong una, ako po ay gumamit ng Santon Plus Gold. Gumandang aking pagtulog pag 10 na.
1: Ah, pareho. Doon sa
0: pareho
1: ano?
0: Ito.
1: Pareho doon sa...
0: Naniguro.
1: Naniguro. Text at saka si VJ Pastor Haya.
0: Naniguro talaga siya. Ayan.
1: Identical.
0: Sige, hindi ko na babasahin para hindi maubos yung oras. Pero, ayan, tandaan natin yan. Okay, sabi dito, may collagen ba Santon Plus Gold Capsule G ng Quezon City? Wala po. Wala
1: uh-huh.
0: siyang collagen. Nandun sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Uh-huh.
0: Pero, of course, meron siyang spirulina.
1: Spirulina.
0: Ang spirulina is a precursor of yung protein na natin sa katawan. Marami yung spirulina. Actually, Doc Ron? Complete essential amino acids. Na kailangan ng katawan natin to create its own collagen. Kasi ang katawan naman natin, capable na gumawa ng collagen.
1: Uh-huh.
0: Ang kailangan lang niya, kompletong protina.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Kaya lang, pag tumatanda na tayo, normal na nagdi-decline.
1: Nagdi-decline yung ano, metabolism.
0: Oh, actually, at the age of 21, sabi nga nila, kung hindi ako nagkakamali nang nabasa, every year, mm-hmm. it can decline to 1%.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: 1% reduction.
0: Reduction ng ano? Sa ability to produce
1: collagen.
0: Natural collagen ng katawan. Mm-hmm. Kaya, dadaanin natin sa pagkain. Kumain mm-hmm. kayo ng mga beans, kumain kayo ng mga nuts, mm-hmm. seeds, and of course mas maganda kung kakain tayo nung ano nung mga talagang known to be source mm-hmm. of amino acid.
1: Mm-hmm.
0: O dun sa Santon Plus Gold, wala nga siyang collagen per se.
1: Mm-hmm.
0: Nandun yung sa Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, pero meron siyang mga precursor mm-hmm. of collagen production in the body.
1: Ay di, pares nyo lang, ano, instead na nakahiligan ninyong kape, Santon Gold Coffee Mix. Kasi ayan, sigurado naman talaga, pagka yung mga kababayan natin, hindi mawawala sa isang araw na hindi iinom ng kape. O doon ka na sa kape na may, ano, may collagen at the same time benefits na ang Santon Gold or Santon Plus Gold po natin.
0: Ayan. So, wala na ho tayong oras, pero bago tayo magpaalam, ating munang
1: i-announce. So, baka mamaya makalimutan.
0: Oo, baka makalimutan. Mapagalitan na naman tayo. Ayan. Ang ating mga mariregaluhan sa Facebook Live viewer natin
1: uh-huh.
0: ay walang iba kundi si BJ Pastor Haya.
1: Pastor Haya.
0: Ayan. At sa texter naman natin, nasa na ba yun? Yung ating 74 years old texter kanina.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, wait lang. Ayun, sabi niya dito si Christina Nilo Cardona Christina Nilo ng Cardona Rizal.
1: Cardona Rizal.
0: Gawin niyo po, i-text niyo po itong ano, mamaya i-text ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Doon naman sa nanalo o na mariregalo natin sa Facebook Live viewer natin,
1: message po kayo.
0: Message kayo doon sa page.
1: Facebook
0: para
1: page.
0: Yung name, complete address, yes, and contact number
1: mm-hmm.
0: para maipadala sa inyo. Paano yan, Dok Ron? Maraming salamat sa iyo at baka may sasabihin ka pa sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po mga ka-wellness, hiwasan natin as much as possible yung mga pollutants and as much as possible is well ventilated yung ano, buksan po ninyo yung mga bintana para po masok po ang hangin. Pwera na lang pagka pollutants din yung supply na galing po sa inyong mga bintana. Of course, araw-araw, take po ninyo ang ating Ultimate 3, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ating Premium D3 para palagi po malakas ang ating katawan. Iwas po sa karamdaman.
0: Okay, maraming salamat mga katropa at mga ka-wellness, mga kaibigan natin taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa DWWW774. Hanggang sa muli po, magkarinigan po tayo another sa next week again, 11 to 12 a.m. At pag-usapan natin ang mga bagay na makakatulong sa atin sa ating pagpapalusog. Doc Algie po ito, mula sa Yes to Health, sa pangalan po ng ating partner, Doc Misael, and of course, ang ating CEO, Dr. Emilito Oy. At muli pong subaybayan itong programa natin para mas marami tayong matututunan. Ito po ang palatuntunan,
1: The Secret of Health.
2: The Secret X.

0: Kapitan Lodi.
1: Metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Ah. Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako pa inom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamig na akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mission Next, daghan ang natabangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble.
10: Matunggan to ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Ako di ay si Danny, Usaka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
18: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
21: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kapi, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

kabayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya, atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratin ako ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana panty? Napajud mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka o labada, Padre?
2: Exciting!

0: sa farm.
1: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o simpon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping dia mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady.
19: Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Kan Ludi.
1: Oh, ud siyaman urak.
0: Labing kay kakailula ba?
1: Bo?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
0: Nge, exciting?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod.

0: matod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good sa niini. Kay sukad nga nag-maintain siya niini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, Osaka, Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paper sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
11: Santong Gold Coffee Mix, ang kape nga mao'y perfect fix pampagwapa o pampagwapo.
7: Santong Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.

0: Nino Ka sa XFM.
1: Bar, makurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.

0: Ha, sa XFM.
1: Par, par. Pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katrupa,

0: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.

0: exciting!
1: Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyo-tod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. May City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Ay, tinisilik ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang amoral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o mihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Oh! Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
4: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
5: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
4: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Suntone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun ako sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Pwe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire!
1: Baguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot!

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa mong birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Ay, galaw gaw. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa ihi. O tira kayo, gara, wala ko kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipangultikar at akong mabalatian. Yun ang tulayan na doon ko sa history. Aktibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Milani DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Haroldan, taga Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko de yon, Sistapain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sistapain.
5: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: XFM! XFM!

0: Sap! Saman? Under the saya man daw ka, ingon ka itong mga silingon.
1: Di ko under the saya eh. Wala ka balo akong asawa. Bago lang ako itong ikasaban. Isaw ko magkunya nga mamalansa. Buto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
0: Under the saya gani. Eh, kaman di siyang sugoon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Nina Casimilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
8: copy daw nga
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
7: kapo yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
8: busa. Epektibo dining
7: coffee day,
8: dining Premium D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
8: nga sa field na sign
7: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalintano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga
0: butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: Mina O'Carr sa XFM.
1: Ay, madi. Naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ura lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: live! Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka.

0: Rock?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero! Oh!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
6: Kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
5: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
6: Basay, labi na kong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Yagar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
1: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabalit sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Nung nagbuwan akong mata, nagkuhang ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong akong giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

0: Kapitan Lodi.
1: Oy, Archie. Unsa man ka na?
0: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabulsa ang brief?
1: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butangana na siya o asin.
0: Ano man?
1: Dool raman sa itlog.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya pirmi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Kennedy, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
7: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus, Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
16: Usa ka call center agent.
15: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
16: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
17: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa ko aning kape kay aduna kini glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: 等等啊，等等啊，其实我等等啊，等等啊，
1: 什么？
0: 刚刚我手机不电了，要给你呼呼不电了。
1: No.
0: Kanang termina ka turbo. Kita ni.
1: Ikaw lagi ni kumpare ba? Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, hindi man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabantri sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Dun na din na sila'y bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay dun na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminhod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Tagna, kinsa ko. Tagna. Tagna.
1: Kinsa
0: ni! Kanang kusukibuti na. Yagiging hulbuti na. Sige.
1: No.
0: Kanang termina ka turbo. Kinsa ni.
1: Ikaw lagi ni kumpare ba?
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahir rin kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santhon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Santhon Gold Coffee Mix.
12: Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Tino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Uli, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nganan ako sa krusig.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy pare, naunsa kong ka? Kung bago pa mo si mong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Na masuko pa yung kagmubaliban. Exciting.
3: Exciting.
4: XFM.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Permi pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik permi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina.
9: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM. Usai mga tirada na to di Apar. Pakuratir ko lang imong kapitan di Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
1: Mga katrupa, excited!

0: Miss!
1: Kuya! Tilapia!
0: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia! Para makauli na ko.
2: Kuya!
1: Talaga tilapan maguni mo ya!
0: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
1: Bastos juga!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: Tita.
1: Mm. Oh, ikap.
0: Butaan ako ni Uba. Mm. Kisa kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Kasayon. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwaan ni sa doktor sa Yesto, yung nakakuhan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villano iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige og duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayaw musakit. Tumaran dayo na ko o sister pain para padayon lang sa training.
18: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
19: Odi ay Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Nung nagwan akong mata, nagkuhan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka kalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi atong

0: Apo. Mangkipaks mana?
1: Unsa mana?
0: Mangkipaks ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
0: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
0: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton,
0: vitamin C.
2: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton, vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM.

0: Maganda, maganda pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay sa mga kabayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasahing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, niyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge siya ano, dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa ipong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Especially our Ultimate Trio, ang ating pong complete package, Doc. Ano? Para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan. Meron kayong mga bukol, mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no? Pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. At meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Okay, sa mga kababayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong timbang.

0: mga kaibigan. At minsan eh meron pa yang pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyo pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano na adrenal insufficiency sa pong problema ano na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba Doc maagapan, paano ba makakakope up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Kasi may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon yung mga adrenal gland na kung saan itong gland na to, ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance ano at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone tinatawag nating cortisol ano at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito ha, yung regulation ay gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to kapag ito ay nandun sa weak point. Asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance eh. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos di na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una. No? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland, nandun yan sa center of the brain natin. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, eh, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, eh, hindi po hipopotamus, ah, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin.
0: Oo.
1: So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm.
0: Mm.
1: Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship.
0: Mm-hmm.
1: So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency.
0: Mm-hmm.
1: O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag
0: yung
1: to, pero
0: sinimplified
1: lang
0: nang
1: natin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, eh, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nang kukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Mm-hmm. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
0: yung ay
1: sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo.
0: Mm.
1: Pero may mga ilan ding causes, katulad na liwan, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis.
0: Ayan, no.
1: O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: The body is in stress during that time. Kaya nga masyado ng persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complaint nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila.
0: Mm-hmm.
1: Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog.
0: Oh.
1: So, later on, nakikita na mababa yung kanila electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Bibigyan ng imbalances doon sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Kaya kinakailangan nyo maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nakikikilos, ano? So mas maganda ay magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, ano? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality. Ang daming ano, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito yung pangingitim ng balat.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano, ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano? Kaya nga 'di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit eh yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkakaanemia sila kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga, nahihimatay pa. O yan. Tapos yung iba naman, nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang ano, pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Mm-hmm. Yung something na hindi ka naman
0: unusual
1: talaga.
0: Unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad mga kaibigan at mabigyan ng karampatang lunas mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung pinagawin para maiwasan ito. Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ano, ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap. Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3 at may vitamin C pa na pinakangkatalis ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong ano, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyong inumin at kainin ang dapat nyong kainin masustansya.
0: Na yun. No? O isa yan sa mga kaibigan no, na makakatulong para makakope up yung pangangatawan po natin no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan. No? Especially yung mga macro and micronutrients mga kaibigan. No? Na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba dok, hindi mahilig sa gulay eh, no? Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ano na ready made or yung mga madaling lutuin ano, kaya minsan yung buhay napapadali din ano.
1: Saka isang ano partner yung ano, yung ginagawang araw ang gabi,
0: ayun nako,
1: kasi alam niyo po ba kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So kapag nai-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung, di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila
0: wala
1: makatulog.
0: Na,
1: kasi yung katawan nila, pumersa na nila. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan, kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Kasi yung mga hormones yan, Dok, eh, intended lang yan for ano,
1: specific purpose.
0: Emergency purposes. Yes, gano'n. So, yung mga kinakailangan-kailangan lang talaga na panahon. Ano? Eh, pero pagka kumbaga ano, yung inaabuso, sabi pa ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay mga kaibigan, eh magdudulot talaga yan siya ano, ng matinding komplikasyon at mga damages ano sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha mga kaibigan ano. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na i-stress dok ano. Okay na kailangan eh alam natin kung paano
1: hindi,
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Wala kang stress eh. Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung doon mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin ha. So yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun na ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Tama
1: may mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan. So, wag magpapawala ng ating pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan. Dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan. Po yung ibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar. The Secret of Health. Ay, bago tayong patuloy sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sunflame Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Sunflame Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sunflame Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sunflame Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sunflame Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sunflame Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Espanola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
10: The Secret of Health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionex kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
1: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba daw, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
1: Actually, yun na yung simula ng yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
0: Nakikita
1: mo
0: pa rin.
1: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin niya. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes.
1: So kaya yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially dun sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. So mga kababayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit dun sa iba, no? Sa mga kababayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan, ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
1: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ang 1 capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun. Ha? So mga kabayan natin na gusto mong maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan, kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. No? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin i-prevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: I told you, maulian na ko pagka Domingo. Oh, wala pa day, okay pa day. Napaday gihapon gamay. Hala, ano ni? Di pa sabi? What's wrong? Ay, hala, anong blur-blur niyang... Nag-blur lagi ang live. Free na ko nagtubig-tubig ni among kuan. Nag-blur ang live, baby Jow. Kindly check. Pero bitobi, sige lang kay ato lang na siyang tarungon ha. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Baby Jow, blur ba sa imong end? Dili, tanawas akong live diri. Ha? Asa sa setting sa imong monitor? Saku? Ha? Huh? Ano na ko niya? Welcome po sa to ang live karong gabi una o sa to ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yes po, Cinderella po hang to the alas 11 karong gabi una. Aha. Okay. Nanibago ko. Sorry naman. Kay medyo kuan siya be. Tinanaw ni mo siya bino sa diri sa among computer. Mura siya ka nag... Susunduin ka na. Nang kalangitan. Welcome once again sa itong programang inyuhang madungog sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Uy, happy birthday sa mga nag-celebrate sila ang birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Labi na sa kong manghod na si L. Jane Adaya.
1: Happy birthday!
0: Manghod, happy birthday. I wish you good health and many more birthdays to come. Stay healthy, stay kind and humble and very generous. Lahira gini akong manghod gyud.
1: Happy birthday!
0: Kung sa mga nag-birthday ko ron, syempre ako ang tatay, Joseph Estrada.
1: Happy birthday!
0: Tay, happy birthday! Ako ang kinakusgang tatay, Riz Davao del Norte, Tagum City, Davao del Norte. Happy birthday, tay. Stay kind and very down to earth. Kaya akong tatay, mangod kay buutan, mangod kaayon niya siya. Munang, na-miss na mo yung birthday since namin, Riz Bukidnon. But tay, happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Huwag sa tanang mga nagselebra sa ilahang adlong natawahan karong gabi una. Happy birthday po sa inyong tanan.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-celebrate sa ilahang monthsary and anniversary. Dili na ito sila kalimtan kaya murag special good ang panahon. Ingarong adlawa, siguro kay naabot na nila ang part na nakaselebrate good sila. Siyempre, sa kamaot mo naman sa imong batasan. Naabot gyapon mo din, ha? Very strong. Lahi ragid kaayo. Sa mga wala na nakaabot rong adlaw sa pagselebra sa ilahang mga anniversary and monthsary, better luck next time. I know nga na ay nakaandam na lalaki or babae para sa imuha. Kanang makasabot sa inaana nga batasan sama sa kung batasan. Sige lang pohon, sila na po ang magsana all sa ato.
2: Sana all!
0: No? Karong gabi una, magchismis kita sa mga butang na dapat na unta dili hisgutan. Pero ato gyapong hisgutan kay chismosa mangyadta. Marites mangyadta. Ang atong Sir BB question for tonight. Dilibaran niyo halata akong naong. Actually, ang pika side na ako, ang akong right side, nihubag. Pero nagpakita gihapon ko sa inyo sa live. Nihubag siya. Kung mapansin ninyo, medyo dako, medyo bulky. Medyo kuan ni, medyo hubag-hubag ni gamay ang pikas naong nako. Kaya gipa ako og lampinig. Ang akong ilong gahapon, gipa ako lampinig diri nga side o sa right. Mapansin ninyo medyo dako gamay. Pero ano maulaw akong pakita sa live? No, be proud of yourself. Magabaan na itong ninipaak sa tua. Kubalaka. Gipa ako, B, mo nang medyo bitay-bitay gamay akong naong. Pero okay lang, kaya I'm here for the public service. Di man siguro manginaway sa kuwag ka ng dako akong naong. No? Medyo litambok bitaw ko sa live. Ngingkit ko sa lampinig gapon. atong Sir Vivi, question karong gabi una, gipaluyuhan sa mga produkto po sa Yes to Health. Kapag ka po pampaligon sa immune system ang inyong gipangita, we have Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat ginainom ka na siya sabay-sabay 3 times a day. Ang atong Sir Vivi question, mga ilhanan na naghanap na siya ng iba. Bakit ito? Bakit ni-mix nyo naman ang Tagalog at saka Bisaya? Oh, mga ilhanan na naghanap na siya ng iba. Naghang ilhanan, B. Oh, kung naakay idea din ha, ang naghanap na siya ng iba pero hindi mo pa rin alam o alamin natin. May mga signs na siya, B, eh. Usahay mong good. We're just too blind to understand na naana din ha ang mga sinyales, eh. It's just that ginapili gihapon nato nga mapakahilom-hilom kasi mahal mo. Ba? Nahihirapan kang tanggapin yung katotohanan na hindi na ikaw.
2: At ngayon,
0: Sar. Anyway, mga ingunana, bito, baby. Pero testingan nato kung naabag yung mga signs. Kaya base, naana din ha ang mga signs ba? Wala lang kakabalo. Kaya no, lagi, mas piliyon lagi ni mga dili ni mo makita kaysa masakitan ka. Ipahibalo na mo na sa imo ha. Ato ng mga texters karong gabi una. Reach out mo sa 0945-443-5869. O, text mo. Ay, saka ako nang hinayan ha. Kaya murag lang. Action na po nagkapagaw. 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga live garong gabi una. Pwede po sa XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Hi, may gabi po kay Mami Josefina Tanambunan. Mami Jacqueline Labis dia sa Hong Kong. May gabi po. Akong Manghod. Happy birthday, Manghod Elgin.
1: Happy birthday!
0: Good evening po sa Tanambunan family. May gabi, Mami Jacqueline Labis. Oh, Domingo ron, Mami. So, tinglaag-laag ninyo ron, di ba? Ay, gimension. Gimension ang laag-laag. Monski, anin yon? Kuwer po, may gabi po. Si Arlene Placibe, si Lian Cutamora Matilos. May gabi po si... salamat kayo. Gipag-mention dyan yung mga friends. Ha? Di po ko kasagang ani, Monski. Kaya yung i-mention yung mga friends. Pero, Monski, thank you kayo, ha?
1: Thank you!
0: Appreciate kayo na kung ginapag-mention ganyan mo sila isa-isa deri. Si Architect Engineer Eric Becerra.
1: Thank you!
0: May gabi, Architect Engineer. Malapit na po ang Pasko. No? Maulaw mo kung maningil. So, ako ang pinaskuhan. Pero puhon-puhon ha, Architect Engineer. Masay makalaag ko di sa Davao. I hope to see you puhon-puhon. No? Kung tagaan taog ka ng mayang panglawas, makalaag ta di ha. Mayang gabi kang Ma'am Charlene.
1: Thank you!
0: Si Ma'am Ann Abapo, mayang gabi po all the way from Singapore. Ba si Ma'am? Singapore.
1: Thank you!
0: Hello sa sexy nga host. Hi! Kinagol man sa daan ng Ma'am. Oy! Wala na lain pa may gabi, Ma'am. Hello sa mga OFW nga naminaw karon. Thank you kayo, ha.
1: Thank you.
0: Nang gipili gihapon mininyo nga makauban maskin paglayo kaayo ato ang distance sa tibuok kalibutan. 10,000 miles apart. Ilhanan nga naa na siya lain. Chado on ta tuog na si Double B kay atong i-ask. Asabi to si Double B ay. Oh, murag, Ma'am Ann, murag busy yun si Double B. Kaya murag almost end of the month na manggod. So, kapag kayong unang araw mga panahon, ano po yung lamok magsamok-samok ay? Kaunon ti karoon. Kapag kabunggod, almost end of the month, syempre nagamit taog mga deadlines. So, medyo busy yun ang iyahang linyada. Pero pagka humananak, Ma'am Ann, I know, nadili na siya busy. Luwi kayo na siya, Ma'am Ann, kay ang trabaho na lang ang nagpabusy sa iya, kaya huwag magina siya love life. No? Naglumbaan na midrig patas anay ug edad Ma'am Ann. Wala gyud. Nasin wala gyud. Sige Lord. You owe me a coffee date, baby. Yes, I ay kabala ka Architect Engineer. Basta makalaago sa Davao. Laag gyud ta. Coffee date with you. Ay, maulom sa tong. Nabi ako mga favorite na coffee shop sa Davao. Mana mo magpait gitaan. Pait gitaan in sao dala. Pero yeah, sure na sure. Opo, wish granted na po. No problem, architect engineer. I owe you one coffee date and more coffee dates. No, si architect engineer po kay nanghatag magud na siya sa kuha og free nga design sa kong balay. Alam mo, wala mo si Taroy. Salamat ka, Ayu, architect engineer. Next year, puhon-puhon. Pag okay na ako ang finances, kay matupad na gina ako to ako ang dream. Pakit-on da yun, tika, pero hinahinayan lang sana ako kay Murugbugat. No? Kanang di ka tagdoon kung mamarayag na ka. Tagag ilhanan. O, ingon pa ni Monski, di na daw ka tagdoon kung mamarayag na ka. Kasagaran, o diba sa permiro, kung mapansin ninyo, mag-text-text sa imo katong bag-u pa lang mo, diba very consistent kayo siya nga mag-text sa imo, ha? Mag-a-update yan, o, nikao na ka, love? Naligo na ka, love? Ano ba? Pero sa kadugay sa panahon, mausab gidang tinagdansaw sa katao sa imo, ha? Ilabi na sa kanang tao nga gina-expect yun mo, kanang love na love kay ni mo, mag-usab gid na siya, B. Ang pinakasakit pag din, ha, ah, hindi na ikaw yung binibigyan niya ng ganyang klaseng atensyon. Oo, ginahatag na niya sa uban. Nasakitan ka? Wawa naman yan. Pero, Bia, mga tulong ako sa kong ulo, pero mo ginarealidad. No? Dawat-dawato na ginaan mo, Bingay, ingon anak na ginaan siya. Mabuhol ganang panahon na pag dili na siya ganahan sa imo, mag-usab ba yun ang iyang pagtagad ng anha diya sa imo? Ug mauna ang mga butang na angay na ni Mong Dawaton ug ni Monski pa, di na jud katag doon. Ha? O na bitaw, munawag ka, pila ka miss call na, hindi ka pa rin ginasagot. Ha? Hangtod sa nahot na lang kang load, hangtod sa nag-expired na lang na imuhang load, hindi ka pa rin ginasagot. Right? Saka ang tundila. Minsan, iba na ang nilalambing. Right? Sige, ano na siyang isgutan o niya taod-taod biha. Hopefully sa mga mag-asawa, unta dili po maabot sa point nga mag-ingani ang inyo ang mga feelings nga dus o sag-usa. Every time po na murag feeling ninyo nga shaky na o nagatagilid na ang inyo ang relasyon, always remember the very first day that you guys met each other. Para mabalik ang spark sa inyo ang relasyon. Sakit akong pikas nga, Bill. Pikas na ho. Good luck, ani ugma. Muhubag di magmask yung ko. Mga klase, baka ko ani ugma. Action naging siya guan, B. Ganina ho ba, ganina. Pero balikan na to ng mga mag-asawa din, ha. Maski pag mapangit na ang naong sa inyong mga partner, di ha, mahala gid gihapon. O panggaagid gihapon, o ilabi na pagkabot silang satisfaction, ihatag gihapon. Mahalag mo pa ka na siya gabinig, di ha. Ha? Ihatag gihapon. Pero kung luya ang kalawasan, nako, B, dako kay tag problema di ha. Kay base gunahunaon si mong partner, ay, kay gipaak man kog tambubuan, di na siya muduol nako. Dili. Kung kulang ka sa kusog tungod kay nag-overtime ka sa trabaho, deserve po si mong partner nga painumon niyo siya og Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, bibarato lang yun kay na siya bigit tag 85 pesos lang na si Za! Sabi mo, mo ang dugayan in town. Uy, 85 pesos lang, maabot nag duha or tulo kaadlaw nga gahi gyud. Ug kayang makipagsapalaran sa duha or tulo kaadlaw nga gahi gyud. Ang di na nako i-mention. Basta alam niyo na, mo nang pampalipay sa pamilya, panghatag og satisfaction sa imong partner, pili agyod ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan tarte, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Janelle, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, ana preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala wala gid kape oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Turbo food supplement from Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Halina, liron-liron si Dan. Ay nako, o kanibit ang kanta sa liron-liron si Dan, no? Di ba ang ending ato kay naghanap siya ng iba? Kapos kapalaran, humanap ng iba. Na, saon na lang. Unsaon na lang. Welcome once again sa itong program Magputahe sa Gabi. Siyempre nga itong program Gipaluyuhan sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ako, B, ilabi na kong panggabi ang imo ang trabaho. Deserve po ni mo ang kape. Nga kanang kape nga muinom gani ka pero magsigag yun ang imuhang mata. Pero dili siya delikado sa imuang health. Tungod kay, kini ang kape nga tabangan ka nga magmata ka sa panahon nga katrabaho ka ug matulog ka sa panahon nga kinahanglan ni mo og pahuway og tulog. Aduna sa kinesyo sagol nga glutathione and collagen makatabang sa imuha nga mohayag ang imuhang pamanin. Sa mga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend gamit jud mo, inom jud mo sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit na po sa mga duon na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Balikan gihapon nato nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong hisgutan, di kalidad og pang international. El Ilion Shell Mobility Station. Makita ni siya maskin asa kabi sa kalibutan na agid na Shell. Maskin asa gyud ka. Pero kung nalika sa Bukidnon, nakitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Duha sa Malaybalay, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay, City Hall, Conchel, Kasisa. Ang atong survey question gihapon, mga ilhanan nga naghanap na siya ng iba. Sorry, manager. Wala na mo na butangan o ka ng, sa tawag, ana? Mga double apostrophe. Parenthesis. Wala, naglutaw na. Wala kaila sa mga kuan, mga punctuation. Parenthesis. Pag dili na ganahan, dili jud tumamugos ha, please lang. Pero Ma'am Ann, minsan mangod Ma'am Ann, mo nagiingon na, testingan nato nga muhang niyo, kay basan pa di ay, ug maura na'y makasave sa inyohang relasyon. Maski na kabalo na ka, gipulihan na kasalain, itry lang gagihapon ni mo og save kay, super sayang eh. Sayang. Pero wala ka kabalong. Kapag ka gani pulihan na gani kabi, kana ha, kani FYI na sa inyo habi ha, kana gusto na kong makalearn good mood mo from ingon ani nga mga experiences. Sa permiro pa lang gani, pag pulihan na gani ka sa imuhang partner, wala na gid na pag-asa. Pulihan na gid ka na maski pagtagaanan ni mo siya o ganang chances. Ha? Unsa? Unsa nang? Okay. For your information, the FYI. Oh, for your information. Kapag kagani pulihan kasi imong partner sa unang pagkakataon na naguyog mo, nyo mangita na siya og laing, magsunod-sunod na na. Pag-ingon na na gani, baby, ayaw na gid na siya tagayo og chance, kay manganad na siya. Maanad na siya nga, kanang, ay, gina-forgive man ko niya, gina-forgive man ko sa ko ang uyab, or sa ko ang asawa, or sa kong bana. Manang okay na gid nga makasala ko, gina-tolerate na niyo ang ingon na. Hoy, pag-react mo ha, 0945-443-5869. Kung ganahan mo nga maghatag po sa inyong mga opinion, ano mga ilhanan nga naghanap na siya ng iba? Cinderella, anak giyot ang gugma, starting anak init pa, pareho na sa lechon baboy, lami pagkaon, dehybod ka sa kadugayon. Hala, mau ba? Okay nga na, ang actually amot lang pud ha kay ako kusog pud ko mukaon og lechon, lechong manok. Ang lechon manok manggod, ang ganahan ako sa lechong manok. Maskin pagka nang kuan na siya, maskin pagka nang bugnaw na siya, dili na siya init. Lamig gihapon na siya og kanang himuon nimong bahaw ang manok ug mapa nimo kaunon, mas mulami. Murag baga is ang term is habang tumatagal, lalong sumasarap. Hindi ko alam sa inyong relasyon. Maayong gabi, Glenn Tumakin ng Cordova, Cebu.
1: Thank you!
2: Ay ko yung agad-hagaraan ng mga kuang... Na. Ah? Ala, uy, over mo kayo mo. Uy, pasagay na. Grabe naman kayo na, uy. Problema, nagsagay, guna mo kung nag-mention bito o mga... Tara na lang, marimong bantayan. Ano sa nabang ka? Kalma lang! Sagdiri na sila, oh. Sagdiri na. Freestyle gani. Sige, wait lang, ha. Uy, pag-text pa mo, ha. 0945-443-5869. Ang ato ang numero karong gabi una. Ang pwede ninyong i-message. Unya, taod-taod, ha. Mag-live po tahi, confession kita. Sa kasakaling aganahan mong manawag sa ito ang programa, pwede gid kaayo biha. Again, 0945-443-5869. Ang ato ang numero. Tawag mo unya ha, kaya ganahan dyan ko nga na ako'y kachismis unya taod-taod. Gina, hindi mo mag-chismis, matuog ko. Matuog yun ko. Ah. Matuog di ka na, Cinderella. Si Toto Val Dizon Escalada, maing gabi, Ibe.
1: Thank you!
2: Oh, maing gabi, Cinderella. Oh, another day, hapit na ang burn months. Uy, ang dami ba niyo ang inyong mga pinaskuhan sa inyong mga bebe, ha? Kahit na pinagpalit ka na sa iba. Maghanda ka pa rin. Oo, sorry. Sige, okay na. Para at least mawala man ng spark sa inyong relasyon, wala siya kamahayan sa imo. Cinderella ba kay maot kay kinaiya, ginahadlok-hadlok na jud mi niya. If mag-coffee baby in the morning na walay sugar, mauna isa. Mo ba? Uy, ka ng architect engineer. Di ka mag-ingon ano architect engineer kay. Ang akong manager ba yan? Nagkakapigil ba yan na siya nga? Dili na siya mag-asukar. Boba, boba na yung mga ilhanan na naghanap na siya ng iba? Hoy! Ayoko na mga ganyan. Kasi nagkapi ako minsan talaga ng walang sugar, hindi ko kinaya. Gusto gina ko nga, tamis gid gihapon permanente kay parang... No, lain kayo, wala na tamis ang relasyon. Lain gud kayo do. Oy, tawag mo niya ha. Again, 0945-443-5869. Ato ang programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag pagkapugoy ka lang, kung sa tawag ka, nabiyaan, gali ka, basig, check-check, usahay ha, simot-simot, usahay sa mga kilikili na to, diha kay basig, basig mauna na. Ha? Kasi na yung mga tinaguan din ha, nga mga baho, o nyo wala ka kabalo. Ay naku, bi ilugod-lugod rin na, iligo-ligo rin na. Gamit ka o Santon Plus Herbal Soap. Ado na kinasya yung antibacterial properties makatanggal sa mga bahong ilok, mga baho sa inyohang kalawasan. Unya, taod-taod at tanginin nyo po ang ato ang live putahe confession. Ako gihapon po ang inyong kauban sa kahanginan, ang inyohang Disney Princess. Anak, saliking kawayan! Cinderella gihapon! Yeah, yeah, yeah. Para po sa putahe sa gabi.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ata ko, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B!
10: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: agay. Sige, taad to, eh. Ngayon, number B. Ano na, paka na ko kung di na. Grabe, yung libak ko, eh. Grabe, emang libak ka. Ayun, no. Ako sa kadagan-dagan, hindi nyo libak ko na ako, giyon. Wala mo kong manghilabot sa inyo, ha? Maluwi pa rin sa ko. Sakit ba yo? Sakit kaya na mapaka ng imuhang dila niya. Wala ka, di ka ka lang. Char. Innocent. Ay, boy! Welcome sa ito ang programang Putahe Confession. Kini na ito ang live Putahe Confession for tonight in case na since wala man si Double B, so wala gito yung drama. Pero live gihapon kini siya, pwede ka pong manawag sa 0945-443-5869 kung naa kay gusto nga i-share nga problema, mag-share kasi mo mga hinanakit sa mga kasakit sa ibong dughan, or di kaya basing ganahan kang mag-share sa imong kwarta. Dilira ba ko mo balibad? Mudawat kid baya mi? Bitaw, welcome sa to ang Putahe Confession Rated SPG kininga programa biha. Hangyot mi sa mga naminaw karon na there might be words na basig masulti sa to ang mga callers or anyone. Hangyot lang gid mi nga kamunay bahala pasabot sa inyo ang mga anak. Ay hakita mo padayon sa unahan. We'd like to welcome you, formally welcome you. Welcomes you. Karon na imo kondi ha. Welcome na muna mo sa to ang programang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome, welcome, welcome. Ayaw kaulaw, dayon sa to ang programa karong gabi una. O kung ganahan kang mag-share, pwede ko niyong i-message sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Kining programahan gipaluyohan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw nangita o ganang imuhang pa-check upan, makapaprenatal check up ka o mga anak ikaw nga libre o walay bayaran. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic ana ang mahimutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. For more details, pwede ninyo silang i-search silang Facebook page o i-message ninyo sila sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang lamang ka na po diri sa may Malaybalay City, Bukidnon. Ang atong programang Putahe Confession, gipaluyohan usab sa El Ilion Shell Mobility Station and sa Turbo Men Enhancer. 0945-443-5869. Cinderella, ayaw laggalain ha. Daghang yung maminaw ni mo party sa gugma kay sanay naman ka nga gagapasakitan. Basically, yeah, mapakatinood at tinood lang. Dili mangitingon na tanang tao, swerte sa gugma. Nagiuban din ha nga tagilid. Ako, aminon gina ako before. Alam ko kay swerte sa gugma, be. Kanang ako na siguro ang tao nga kanang pero wala ko nagmaahay nga na experience na ako tanan nga mga pasakit sa kong kinabuhi tungod kay I've learned from those experiences. Gigamit na ko to siya nga mga kasakit para makabangon ko o para maging successful ko karon. May gabi ni mo daha Cinderella si Armand di ini nang Bohol. Sige, now and forever. Sige, paningkamutan nato na siya, Armand, ha. Pwede na mong manawag, biyay na mong gaulaw. 0945-443-5869. Kung ganahan mo nga magpagawa sa inyong mga gipang bati-bati, di ha. Ayaw ba yan ang inyong luom-luom, ha? Kaya naiubang din, ha? Galuom lang gano'y sila mga kasakit. Diligid ba na siya healthy? Kabalo ba mo nga isa na sa mga rason nga nung ka-stress ang person? Kanang overthinking ni mo din ha, or kanang imuhang sobraan nga pagka-emosyonal, 20% sa enerhiya sa imuhang o kalawasan ang ginakuha sa imuhang utok tungod sa imuhang pag-o-overthink. Now you know it's 20%. Mo nang matingala ka, grabe na nimo pag-overthink, ikaw po yung muhang lawas, mauna siya ang realidad. Hello, mayong gabi. May gabi po. Kinsa ni palihog?
5: Bidilina din.
0: Sino po?
5: Siya, Bidilina din.
0: Taga asa ikaw?
5: Taga daman hong gabi.
0: Ay, taga Cebu. Ay, may gabi eh, di ha. Unsa man akong ikaalagad sa imo harong gabi una, be.
5: Ako ang gabi. Kanang gininalo po ko ninyo, kaya wala may nanawag.
0: Ay? Kumusta man di imong life? Ay, anong murag taod-taod po bitaw ka nga wala nanawag sa kuha?
5: Ako ang gabi. Siya ka rin ka nag-vlog ko.
0: Ha? Nagunsa ka?
5: Nag-vlog.
0: Ah, nag... Wow! Pag musikat na uroy ka, magpapirma ko sa kuang kuan ha, magpa-autograph ko ha. Masiga, kalimtan na kunin mo.
5: Alam mo, ganun. Kaya na ko eh. Kaya baka ato kong discerning mo sa oo na.
0: Ah, murag. Mga dugay-dugay na to ba?
5: Last year ba?
0: Ah, murag dugay-dugay na to. Last year naman gida ito. Basing ganahan ka nga, basing na mga bagong memories ni imong ipang ipang share sa ko. Ako murag andam ko maminaw ni mo.
5: Ha?
0: Andam ko maminaw si mo. Basing na akay gustong i-share sa ko ang mga bago.
5: Kwan, actually wala.
0: Wala.
5: Kwan lang, ganang, kwan lang yun, baby, ganang, kwan lang, gusto na kong mag-thank you ni mo kay, kwan, isang sa, kwan, sa, ako discerning mo before, last year, kay, kwan, nagapunta ka ni Cashin.
0: Oh! Hala, no? Bitaw, nag-message ba ka sa kuwa sa Facebook? Wala?
5: Oo, pero wala mo ka mag-online. Wala ka mag-online.
0: Aw! Pero okay naman kaay mo ang kasing-kasing karun.
5: Kwan, nag-kwan ako bigay.
0: Secret.
5: Naglingaw-lingaw lang ko sa pag-content creator. Pero, kwan, sama sa langgingon, baby, pareha sa kita eh, kanang dumalas kita sa love life.
0: Ayoy. Pero sige lang, tama, bito na imong gibuhat, binga imong gidivert imong attention. Usahay mong good, pag narabito to sa balay, no, mahuna-hunaan na to, tanang sakit ba, no?
5: Kwan, katong gusyerni mo, katong nangasabagan ni Kato sa radyo kay katong gusyerni mo ang picture sa kong GF na nasuko ka kay kanang anong gibinuangan ko niya. Na kwan pero kwan kawal na kayo naka-survive na ko so pag ito bibi kay bisa pa ko na yata, na-adid ka nga kanang maminaw ka sa mga program tanong mga advice, mga imong madjak-jok kay makakuna po ko, marakuna po ko ng mga happy bitaw.
0: Thank you! Lamat kayo, B. Happy po ko nga kahit pa paano na okay-okay ng imuhang dughan. Pero may ingong bitaw sila, B. Nga, pero may rugid daw mga dua ka simana, isa ka bulan, sakit gado kayo na siya, B. Nakaagi ba ka, Ana?
5: Kwan, ang pinakasakit git nga na ito pagkakit sa kwa, bibino ko itong katanda ko in kwan, akong first love na kanang LDR me before.
0: Mm-mm.
5: Na hati kay ko at bibi kay sa tanan-tanan ato pangatayong nisir ko ato nga kalipay kay kuan nasan sa ako nga sitwasyon iya kong di tanggap. Mabito pinakasagad na ako pero pag bagyong audit kuan namatay siya.
0: Pada yun, Bi?
5: Namatay siya, Bi. Kuan, namatay siya atong after baging audit. Kuan, okay lang nito kung namatay siya sa tungkol sa typhoon, madawat pa ito na ako. Pero namatay siya nga kahit kung ito sa bigi ka ng doon natin siya sakit sa kasing-kasing stage 4. Oh!
0: Sorry to hear that, B.
5: Kuan,
0: pada yun.
5: Mato akong di-divert akong kakulingon nga mag-enjoy mag-minog radyo mag-music na karoon mag-content creator pero once nga mahinundong ka ito nga kung baby, mahinundong ko ito nga pas na kung kaagi handog ka ron, kung dilang ka pa na kawag ako mag-affected gihapon ko.
0: Affected gihapon ka. Kasabot yun ko, Anabi, kay dili maningin anak ka sayon ko. Labi na nga, love ka ay ni mo siya. Sige lang, tagailang ginang imuhang kasing-kasing nga, og panahon, hangtod nga mahil na ka. Sa karon sige lang, okay lang, ihilak lang sana.
5: Kaya lang gito, baby, kanang excited pa akong first love, gid.
0: Kaya,
5: sana nga akong family ato, akong papa, akong mga cousin, dili makatuong, mamuti ang plano sa amuha kay, kaya katong iabot ang lockdown, parang ito, nag-uol siya nga, kay LDR may ato video, sige may kuhaan na ito, sige may tawag, sige may video call chat, kay panili man siya, hindi lang po siya mabaksinan kay bawal man siya kay doon mo siya sakit.
0: Oo.
5: Motong, kada taon nang sa ko, bibi, mag-hilak siya nga kuhaan nga basin ko, no, kanang dila na niya matuman ang katong yung mga plano para sa mua. Sige, sorry sa ko. Then akong ginahimo, ako sing di nakabayot-bayot ko sa iya, ha? Parang yun ang malingaw niya sa iya. Nahita yung bibi nga, kanang magtawagay mi. At nga, atakikon siya. Madungog na ko bibi nga, ginatabang siya sa iya mga silingan ng siyang mama. Naghilak na gusto akong i-off ang cellphone pero dili na gusto nga i-off kay gusto siya maging istorya sa kuwa. Antod nga once nga maulian siya mga mata magbalayan ng istorya.
0: Oo.
5: Na magsige lagi siyang hilak baby kay lang bawal man pagyaki.
0: Noo.
5: Antod nga at sa hantun nga itong pagbaging audit, kanang namakwit ni, kinagawa man na among balay, namakwit niya ito. Pero nga kung ako na sa iya, sa akong laging, sa akong laging CF na nawala. Wala ito yung signal ato nga time. Hantun nga nabalik ang signal, ni contact na ko yung mama nga at sa baging audit ni, yung ICU siya. Na samtang palapas na masulot sa ICU, nagsigisang hilak. Nagsigisang panampis akong pangalan. Sabi nga tawag si mama, nibalita na lang sa kuwa nga namatay siya. Oh! Kaya nga, ako nang gisir ni mo, bitir, kaya kabalo ko sa imuha, kaya ako nagapamina, mumpod ko sa imuha, kaya naman ko nagmonitor sa Cebu, Exeton, Cebu, manang ako nang ginasir, kaya hadod ka lang, bibi, ko may nandong ko, pan, sakit ng Japon. Sakit ng Japon, makala ko nga sayang kay sa lain nga, sa lahat nga babae, bibi, sa tanan nga babae nga iabot ako ang ginaboy, siya lang ang mitanggap. Kung unta ko, siya lang ang nagpa-feel sa kuwak nga deserve kong hinugmaon.
0: Kato ba nga time bigo pag ano sa iyaha, pag lubong ba sa iyaha, naabakad to?
5: Wala bibi kay na ako dari sa Dumano, kung siya naas sa may barangay Tagbino o Valle Hermoso, nito sa Oriental.
0: Oo.
5: Na, wala ito, plano niya nga, katong, wala pa tong COVID-19, plano niya nga, makagraduate siya, maaari siya sa amua. Kaya magpasulat niya, magpapakasal na unta. Pero sa lang ka trials, matig na nagapait nga trials ang ako na sinabi ako. Dito sa evacuation nga mong gipunduhan, kung man ato, nagsige na kugwan, sige na ubihila, sige na kugwan, sige na kugabaso sa kong walingon na nakaanak ko, kung may gahom lang kong bibi, bisan pakito nang ko siyang kalag. Bisan makatanaw lang ko siyang lubong, happy na ko, anak. Pero wala din. Pero, at least ko diapon sa kong memory baby, ang iyong mga paglanding, ang iyong kasi lusa kayo ito, baby. Makanta sa sakuha. Matay, hindi ako malimitan siya. Ano nga, ako hindi siya mga baby para lang maluglad akong debate, ma.
0: Naminaw ko, Bi. Para yun lang.
5: Wala nga. Ako lang. Itasya sa tanan nga, kwan. Tanan nga lang sa relasyon karon, kwan. Ayaw ninyo sayangi ang time nga. Kauban pa ninyo masagasa. Sinon, ininong saliton nga aliguno ng inyong relasyon. Doon may mga trials. Doon naman yung mga pagsasalayo. Normal lang na. Importante nga na makabalas sa pang umaabot. Importante nga naalanggid ka. O nga naalanggid ka sa inyong minahal sa time nga nagkinanglan siya sa inyo. Malay wala sa kuwa, baby. Kaya katong nga girl, Motoy rason kung anong ganahan pa kong maningkamot, ganahan pa kong mangandoy. Pero tungkol lang sa baking madet, sayang nga sakit. Hindi naman din ako mabasa ng baking madet kay bisan ng doktor, nakasulting sa doktor nga stage 4 na gito. Pero bisan ato lang unta kan bisan matuman lang unta to kadiyot ang iyang gipangandi para sa mua pinuriya usas siya nawala sa kuwa mao lang unta to pero nawala pa gid siya na ko sa bad pagid ng sitwasyon kundi rin dili ka pwedeng makabiyahe, dili ka pwedeng makaduwa. Hindi ka pwede makadua ako. Pwede nga. Sorry kay baby. Baby, pwede ko ma-request mo, baby.
0: Sige po.
5: Katong, yung kanta ko noon ako sa ko, baby, katong sa buhi pa siya nga. Mag na yung ginakanta ka ng mag-away, mag-away mo ka mag-silos niya, na tanaw niya nga nila kong magtingog. Iyad yung kong kantahan, ana. Kanang, kuan, baby, balik kong play, baby, sa, kuan, sa, Until I Found You, Until of, I Found You Again by Richard Marx.
0: Tanaw na
5: ko. Nga, paminawan ang asong, baby, kung anong hangtod karong didyo ko makalimot niya. Paminawan ang asong.
0: Ah, si Richard, si Richard na, Marx ang nag, nagkantaan ni Noah. Until I Found You Again.
5: Yes, baby. Yes, baby.
0: Sige, sige.
5: Na, I hope nga makahatag ni kuan, kanang inspirasyon sa mga naminaw ka na akong kaagi.
0: Sige.
5: Salamat kay baby.
0: Salamat, baby. Ang pingdiha. Lauwe, sakit akong dugahan ng paminaw sa iya, ha? Oh! No, baby, dya, palihog ko sa ano, palihog ko pa-load sa kanta nga, Until I Found You Again. Wala na ako din nakitaan sa ato ang listahan, pero I know that you have it there. Ako nang i-play para sa iya, ha? Pero, sige, Until I Found... wala siya. Palihog na lang ko load usa diha. Sige, kay ako sa ning... for, wala... wait lang, sige, pangitaon ako dali. Oh, sige lang, pangitaon lang ako dali. Sakit, no? Wala ko kabalo kung unsa mga comforting words ang akong i-share sa iya, ha? Wala ko kabalo kung unsa ako pag-comfort sa iya. Pwede sakita, Gyod. Sa mga same experiences sa iya, nga nawadaan, nga up until karon, hopeless lang gid gihapon, naagir rason ang Ginoo nga ano na ingon ana ta. No? Grabe gid siya, no? Kanang, hala. Until I Found You Again. Sige, pangitaas sa Debbie Bijao. Richard Marx ang singer. Basahon sa nako ni mga mensahe, no? Mura ni kalit og kanang tiuro ko. Huwag ka pugong-pugong ko sa kong luha. Ako pag ininyong gikuan bitaw na murag sakit kaya akong sakit kaya akong dugan. Dali ramang gumaguan. Richard Marx ang ano. Sige. Tingin lang daw, i-check lang sa daw diha, be. Mag-play lang sa tag-isa ka kanta diri ang lahi. And then, atong pagbalik na to, ato na siyang i-play para siya, ha? Dapat bisan live, layo ka, adto ka kung tinuod gugmani mo. Naang yung mga, Mami Jack, na yung mga rason na nunili siya maka-adto di adto mo, nang sabto na lang ginato siya. No, sakit ka, yun, no? Naghilak in town si Sir Tribunalo Jordan. It's a tragic loss, bro, but you have to move on. Life is too short. Always put her as inspiration. What a love story, brother. Abi no, abi na kog kanang ako ang gimalas-malas sa gog. Ikatawa na lang ako ni Kim murag naglain nagidok kong buot na. Pero bi katong taga atong last caller nga nag-share sa iyang story. Na feel na ko ang kabugaton sa imong dughan karon. Nagapaminaw ko wala na kay ko gatingog, naghilom-hilom na lang ko kay murag ano diri man jud ko ning sakit kayo. Kaya nang wala na ko gatingog bi kay kasakitan ko gapaminaw sa imo ha. But I know gimingaw na kasaya ha. Tama ang gingon ni architect engineer nga gamitan ni siya as inspirasyon nimo. I know na naagi rason. Tana sa una bitaw sa unang panahon kapag kanay mawala sa kuwa, always yung kumangutana sa Ginoo Lord nganong gikuha nimo sa kuwa. May mga butag na abi natog para sa ato pero dili pag di ay. And sometimes it takes time nga ma-heal ta, it takes time nga magsigitag question.

Sakitan ko, no? Sakitan ko. Wala ko kasabot sa kong gimwade. No? Gapamina ko diri ang sakit na akong dughan. Katuluod na kaya akong luha. Pero be, God knows na kana ang naagi rason. Kaya naagi rason nga nung naingon anak ka. I know nga, nagisod pa dyan ka og move on ka roon. Pero tamang imong gibuhat bing nga mag-divert ka sa imong atensyon sa imuhang mag-divert ka kay if that's the only way that you'd be okay, I know that you will. No, it's been a year. Year na ba to? Year na. Sakit ka ayo. Sige lang, wait lang ha, kay ako nang i-prepare para sa imo ha. I-refresh sa na to. Ito na pinakauna. Ito na, nakitaan na ito na ako. Sige, kung saan ni B? Kanang... aha naman to. Tura-tura, pinakauna. Ikuan sa itong isa. Sige na, okay na to. Ikaw na'y bahala. Sige, ibutang sa daan. Bibi, ipray na ko nga ma-okay ka. Ipray na ko nga unta, makuan ka. Si tanaw na ko, B.I. Ano naman siguro, wala pa. Sige, i-refresh lang ko sa... Sige. Ikuan na sa ito. I-move sa ito gamay itong isa. Kay basig ma... Marong ko diri akaro. Sige na lang, padayon na lang ta. 0945-443-5869. Sa mga ganahan pa nga mag-share sila, mga gipangbati nga kasakit din ha akaroon. Or, unsa pa inyo, mga gusto nga ibang pagawas. Available pa ko ha, hangtod alas 11 pa nga to ang programa, karong gabi una. Sige na kay, kabalo kong medyo sakit na gid kaayo. Ay, to ara. Sige, pinakaunay, isuksok diha. O, mauna niha. B, para ni sa imuhan yung kanta nga imuhang gear crush karong gabi una. I hope that you'll be okay. Again, I will pray for everything na unta, mabut ang time nga makasmile na kagbalik. Mabut ang time na ma-okay na kagbalik. Para po sa mga namino karong gabi una, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Giraman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Sakit kaya po na kung dugan magunahuna, anibay. Oh, gahilap kyo ko. Ay, nako. Pero bito, B.O.S., sige lang kayo muragulan na magkita igong oras. Pero siguro ang akong message lang para sa to ang letter sender. Sa to ang caller karong gabi una. We will be okay in God's perfect time. Kung ang life doon ni Mami Jacqueline Labis ang ako ang basahon, hindi ka maghilak gito ang tanan. Mas gapag ito, Minga, kwan mi. Kaya nang live gid gani mi nga ikaw ang magsaysay. Oh! Ay, nako. Oh, good night na lang daw mga katropa. Salamat sa kong request, Bibi. Gahilak in town ko. Laban lang ha. Laban lang. Her memory is still in you. So, ayaw ka balaka. I know that she's just watching you right now. Ako gid kay nitulo ako ang luha nga naminaw sa caller ingon si Sir Tribunalo Jordan. Sakit man bi, again wala ko kabalo kung saan ta kapag comfort, pero I pray na ako ang imuhang kahimtang karon nga hopefully mabut ang panahon na mag-smile na ka nga ma-okay na ka. O do na pagihapon ang gamay nga sakit, pero I hope nga ma-okay na ka. Bi, wala na magita igong oras. Salamat. Gyud kaayo sa inyong tanan. Salamat sa pagkuyog-kuyog sa mga susunod sa duha ka oras. Sige lang kay magkuyog-kuyog na po kita ugma sa susamang oras. Alas 9 gihapon hangtod alas 11 sa kagabion. Diri gihapon sa tuang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong, pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara, dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe.

0: FM.
1: Apa, Arce?
2: Ah, cuman kapitan.
1: Tago, ke. Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
2: Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kingan naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Ikamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon. Zaton Plus Gold.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. Kulintaydos na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: One, Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among bagwan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
5: Kuha na kadtong akong sakutok-kuto bitaw. Nawala brog, nawala ang half dose tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy! Asan na pong kagikan?
3: Agawa sa dula. Mta-mta, uy.
2: Aw, abe na kong asa ka. Oh, saman mitra.
3: Paliti ko, be.
2: Palitan te ka?
3: Oo.
2: Unsa man pod?
3: Juicy burrit.
2: Oy, apo. Dili magbinugo, ha? Dili man tawo na juicy pro, eh.
3: Saday na. Sige daw, be.
2: Alangan unsa pa. Bagulgam. Misses.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Ganda
5: at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad ng mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michel Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigyan naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa programa po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
5: Ayan. Sa mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun na din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre, pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
5: Para sa mga kabayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga bortika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po muna tayo. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kabayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang atin pong mga kabayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
6: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Mm-hmm. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals, kasi yun yung common eh.
5: Mm-hmm.
6: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag ng cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury, ano, ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi

0: pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, eh may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-ano natin, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagko-cause ng pain. Kasi kung hindi yon magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok dun sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina ng mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung bagay immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag-response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake dun, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, nagkakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa'yo na hindi ka na makatayo o magagalaw. Sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
1: So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pong pangangataon, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, is there's something wrong. No? Merong malita sa iyong pangangatawan.
0: Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition. Yun yung chronic. Katulad ng mga cancer. Katulad ng anything na mga bukol. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
1: That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, ano? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan nandun yung injury.
0: Kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga.

0: Okay, sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit, ano?
1: Yes,
0: so,
1: tama.
0: Kasi, ibig sabihin mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
1: Oo.
0: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan problema.
1: Oh, kabaligtaran naman ng gangrene.
0: Mm-hmm,
1: oh, once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
0: Na, salip na ma-healed, tuloy-tuloy po mga kaibigan yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold mga kaibigan na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon at the same time yung nutrients na dala-dala po niya mga kaibigan ay mas nakakatulong na mapabilis po ano yung pag-heal dun sa area po na yun at mabilis mawala din yung mga pamamagadok.
1: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santon Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos po sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
0: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagkukos na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating
1: kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Inuman na kagad yan ng ating pong Santon Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santon Vitamin. vitamin C. At ang ating pong pinakabagay ng produkto, ang ating pong premium D3 para mabilis pong mawala ano, yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagay tayong putuloy sa mga kabayan natin ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
10: That's why I take
11: Premium D3.
10: Araw-araw.
11: Effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating mong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, inilataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas sa mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, eh napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong premium D3, tumutulong po yan ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idalo sa ating katawan, hindi naman sobrang labnaw din dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga...
6: Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto. The mga discounted products po natin, mga kaibigan. Ha? Oy, Dok, meron nag-text dito. Ano? Mm-hmm. Eh, medyo seryoso ito na problema, kaya sana matulungan niyo daw. Good PM, mga Dok. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Mm. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan, Negros Occidental.
1: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakaka-ano eh, sa tinatawag na natural libido. Mm-hmm. Ayan. Alam mo nyo na ang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
0: Mm-hmm. Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc. Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes Child Clinic para ma-assess. Baka meron mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka na mataas yung sugar mo.
1: Uh-huh.
0: Or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano, yung kadalasan erectile dysfunction, Doc, ano. So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakadok, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. May pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mamiling God, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Pagtaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman de mo. Ale, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, alas 5:08 na. Okay, good morning. Good morning sa atong mga suking gatig paminaw. Murag karon pa na ako nakita si katropang Wilma Joaquin ba. Anyway, mga katropa, maayong buntag sa tanan nato mga dagapaminaw karong mga orasa sa mga nakaabli na sa ilahang mga radyo, cellphone o uban pang gadget nga nakamonitor yun, no, sa ato ang dyan eh, nakamonitor sa ato ang programa, mga katropa. Alam, ayong buntag kang katropang Wilma Joaquin. Good morning sa tanan na minaw sa taga-Pisaan. Ingon man usab, katropang Ray Alinton, kumusta atong weekend? Medyo ang akong weekend, katropang Wilma Joaquin, medyo okay, medyo dili. Natungod kay kiningawa pa na ko nasulit ang ako ang ang weekend, mga katropa. Okay, natinga ako parang isang kuan lang ba? Parang isang iglap lang, Lunes na naman agad. Parang kailan lang naging Friday, pagpikit ng mata mo kinabukasan na Lunes na naman. Ang tagal ng weekend pero ang bilis ng kadali sa adlaw nga misalo. Parang kailan lang tayo nagsama-sama dito, mga katropa. Oh, tapos karon kay kuan na pod, Lunes na pod dayon. Ala, si Jean Palma, nabuhay! Long time no si Dai. Kumusta naman ang Maynila? Akala ko natuluyan ka ng nadala sa baha. Pero kung nakabalik na ka sa abroad, parang masasabi nating hindi ka nadamay sa baha. Kumusta man ka, Day Jane? Kanisiin Day Jane Palma, ang babaeng pinagkaitan ng pagmamahal. Pero ngayon bumabangon at nagpaganda. Pero murag naanan ni siya iyaha karon. Lagi mga babae, mga katropang kanabitaong gikan sa kasakit, sa love life, tapos nagpaganda at nabuhay ulit yung katawang lupa niya. Anyway, mga katropa, di na usap sa ato karon. Kauban nato si katropa nga Duris May Altisin. Good morning, shout out as tulo ra ka oras nga tulog, kumaabot sa tubig bitaw. Oy, grabe, wala gi muraga. Ako diri ba, may ilang gabi kay pag-uli na ako gikan o gadula. Murag hayahay sa akong mata, katropang Duris, nga kanabitaw nga nasalura na ang tubig sa akong mga kauban. Dili na ako ang nabilar. Nabilar na lang ko sa biyahe. Good morning, katropang Ray. Happy working week. Monitor always things. God bless. Ay, salamat kay kayo, katropang Rigor na Rokla. Kumusta man mo, mga katropa? Ang inyohang weekend, inyo habang gisulit? Inyo habang gihatagan o kanang igong pagtagad nga makaingunta nga ka-worth it sa ako ang weekend, oy? Okay ra kuya, ayaw saba niya may pawala ni good morning. Okay ra na day nga na good morning ka day kay kanang naibaw-an nila ba nga Dili lang sila ang nag-iisa kay naaday kakauban nila. We love you, Dai. Mga katropa, kining oras sa ato hatod kanato sa ato mga produkto, ha. Gikan sa Santon Plus Gold, Santon na Vitamin C, Santon Coffee Mix. Ingon man usab ang ato ang Vision X Plus kun do na kay problema sa imong mata. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix kung gusto kang muhayag ug mugwapag mugwapo sama ni Inday Jane Palma. Gamit lang sa ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Sabay dayon sa pag-inom sa Premium Day 3 mga katropa aron lawas kanunayng healthy. Ate darling, good morning. Te, ako tong gibilin diha akong ubang daog kagabi ite. Atong dula kagabi nga tournament. First time nato ni join og tournament sa pickleball. And worth it naman kay nakadaog ta og grocery packs. I-congrats na to atong kaugalingon diri. Ay, kay liliman mo congrats si Jane Palma. Murag, kita na lang magkuhana ni. Kita na lang mo congrats. Ito mga katropa, mauto siya mga katropa ang atong mga katikaran. Murag medyo hayag-hayag na ang ato ang palibot. Sa mga mag-uuma, dili ta makaingon nga Lunes na usab. Pero sa mga empleyado, sa mga magtutudlo, sa mga mujuti og Lunes, wa tay mahimo, Lunes na gidron. Lunes na gidron mga katropa, hala, lami pagidunta na ikuano, kanang iligid og ipiyong ba. Pero kay Lunes namang god, wa tay mahimo mga katropa. Bangon na lang gyud ta diri. Ana na lang gyud na dawaton na lang gyud nato ang kamatuoran. Yan sa on dili man ta ka dili man ta susama ni Inday Jane Palma nga kanang murag tag iyag orasan nga ganahan mo bangon, mo bangon siya. Junward Imbuscado Eray. Oy, ang atong higala si katropang Eray. Ha, kumusta man sir? Murag dugay-dugay natawa nagkita sir ba? Asa naman ka na-assign karon sir? Ha? Murag lagi tagsa naman ng good food ta makakuan. Tagsa naman ng good food ta magka-bisita-bisita po diha sa istasyon mao nang usahay na lang gyud magkita di mag-abot ang mga panahon. Ha? Congrats ya, natingala ko ron pagmata ni ay mga groceries lamis. Dala ko yung mga daog te. Ang uban ana te kay gitaguan ni Kian te. Ha, silipa kay ina sa aparador to adito ang mga chichiria gitaguan. Sa atong dula kagabi nakadaog tag murag mga kapin po siguro to 500 nga worth sa grocery mga katropa. Kay nakabitbit man lagi tag mga dilata, mga toothpaste, sa pato ditong mga kuan ato mga niya kay ang ato ang dilata kay tinapaman. Ato ra pong gibilin dito kay lagi gipakatao man tang paborito ang tinapa. Walang gibilin dito sa gibilin rin ako diha te. Nara diha na giambot ang ubasta ang uban ana te chichirya gitaguan ng Kian. Dapat to gibilin ako sa kuan kagabi sa unsa ni sa computer set. Ambot basig naapil to niyag tago. Mga katropa, tong oras alas 5:17 na. Medyo okay-okay man atong panahon. Bugnaw o makulimlim lang. Pero maayo unta na no? Mubundak na lang yun ni siya. Mubuo ni siya nga ulan. Karon usab makainom og ulan ang atong kabukiran sa Mount Magdiwata. Pero ato na lang sa aning pasayawon si Inday Jane Palma. Aliday, diriday, sayaw, diriday. Uban ni si katropang Ray Cantomayor day og sayaw diri day. Ato pasayaon si katropang Ray Cantomayor o si katropang Cornelio Palabrica. Uban na naimuhang kapamilya mga Palabrica, katropang Cornelio. Ato na silang pasayaon aning mag-exercise tayo tuwing umaga by Yuyoy Villamil.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:20 na po sa umaga. Aniya na po dato karon, kauban nato karon si katropang Gloria Malala Apilo. Nanay, good morning ni mo diha, nanay. Sir, good morning sir, always listening Exciting Pilipinas. Have a blessed Monday from Bayugan City. Oh, di ba anak siya diring to be married someday. Maminyor lagi ko po nay. Ay magkabala ka kaya invite on ta mo po ho nag maminyo kung makakita ko ani. Og na ay makitaan. Kay matod pa ni kuan, matod pa ni katropang Iray nga wa siya nagdahom nga Lunes na po di Iron. No? Ano siya nga Lunes naman di ay karon. Abi na ko og ako paghihapon dili na di ay ayay. Murag si Inday Jean Palma nga nag-expect ba nga abi niyag siya paghihapon atong mga panahon na. Ayay. Karon nagmata na lang siya nga ala, Lunes naman di ay. Orting trabaho na po. Katropang Iray, hindi ka nag-iisa. Nga nag-expect ka nga ikaw pa. Kaya si katropang Jane Palma, nag-expect po na siya sa una nga abiniyag siya pa. Natinga na lang siya nga. Nagstorya pa man mi kagabi nga nung karong pagkabuntag, di naman ako. Kuyaw kayo, no? Amo nag-iingon ba nga parang bula nga naglaho bigla. Lina Pataho, good morning sir idol og sa tanan nga mga taga San Francisco. Oy sa mga taga San Francisco ha. Huwag kayong mag-alala, marami tayo na walang tubig. Ha? Sabay-sabay tayong maliligo ng mineral. Pero anyway, nakasalod na may gamay. Kay og di may makasalod diri sa taas, munaog man may dito sa silong, dito na lang po may mga bo, magtinabangay na lang may oga pinasanay, perting bugata, bahalag mga pamaulan, basta naalang tayo magamit sa CR. Ijivan Alenton Valiera, uy, anong sa'yo mang kanagmata dong? Sa'yo dahi mong klase dong? Murag na himalaan, iba, nga sa'yo nagmata bataa. Kumusta man ang Maynila? Hindi ka ba na nadadamay dyan sa baha? Kasi parang ibang mga, yung mga ibang kilala ko dyan, ay nadadamay tuloy sila sa baha. Kaya ayun tuloy, pinapasaan nila yung mga motor. Yung mga motor nila pinapasaan na kasi nadadamay na sila sa baha. Bitaw ay looy, kayo akong amigo diha, na diha karon sa Manila. Nagpinasaan gid in town sila mga motor kay gibakwit, ipangpatong sa mga pwedeng mapatungan kay para lang gid nga dili mabasa ang makina. No? Si Christine Gonzales po, laki putos na bahaan diha sa Manila. Siguro ni karon nga wa katunga diris tong programa kay basing nabaw to si Buckwheat po dito. Cavalios Goles Irene Grace, good morning sir sa tanan na taga Bayugan City og sa pamilya nako sa Osminia. Ang oras karon diri sa Saudi alas 12:23 sa udto. Kadlawon naman ning AM, no? Murag late dai mo diha sa amo ang oras, sa ato ang orasan diri sa Pilipinas, no? Silan mayo kay nagmata pa kahantod karong mga orasa, wa nimo pa himuslig tulog ning mga orasa. Okay, inigmata nimo pud unya, makaingon na pud ka nga ay Lunes na pud. Ay mo man ni ang kasakit sa mga empleyado, kasakit ang uban ani. Munay giingon ba nga ang uban excited mo duty kaya kuan man kanang ang ilang supervisor vibes Manila unya ang ilang working place dili man toxic. Pero gani og kuan gani pag toxic gani ang ilang lugar, ang ilang workplace, Amo na'y makaing, amo na'y ginaingon sa uban nga, uy, nga ano naman yung Lunes naman po. Huwag yun na siya katropang Irene. So, kung taga Osminya ka, daghan nag Irene sa Osminya, no? Sa man inyo ha, mga ginikanan, na di ay Irene, Irene Noha, si Kapitan, Irene Mana, si Irene Flores, o Irene Puna, bana ni asawa ni Jersim. Onya, kung ikaw taga taga Osminya pud ka sa una na Irene gihapon ka, grabe favorite gid sa Osminya ning Irene nga pangalan ba. Precioso John Mark, good morning sir, og shout out po oy sa mga taga barangay Magsay sana diha. Magsaysay ba? Basta diha sakop sa Esperanza og sa mga precioso family. No, diha sa Esperanza, labi na diha sa may barangay Tahina. Ang atong higala diha nga si Myla Precioso. Ni chat to siya sa ako atong niaging adlaw karon wa naman po. Gigos naman po ko. Wala pa di ay naanod si katropang Christine Gonzales kay nakakuan pa man siya oh. No, nakamonitor naman sa ato ang programa. Ana siya diri nga good morning diha Ray, shout out from Taiwan. Mao day wa na anod sa baha sa Manila kay naa naman day siya Taiwan karon. Oh, kumusta man ang Taiwan? Basig na ay mga kuan da ba mga pwedeng masulod sa balikbayan ba? Apilin niya ako bisag pangpilit lang sa ref. Pero kay wa man mi ref. Kuan na lang, kitchen na lang. Okay, wa man mi ref. Lain pog sa ako ihatag nimo unya sa ubang ref na ko ibilin murag dili maayo. Kitchen na lang kay ako ibitay sa motor. Mga katropa, tong oras alas 5:20 na sa gihapon kini nga oras mga katropa tud kanato sa mga produkto gikan sa Yes to Health, ang mga produkto mga katropa nga naghatag og sulbad sa problema sa panglawas sa uban og nga nakatilaw na. Labi na sa mga kadaghanan nga nakatilaw nga nagbalik-balik gyud in town sa pagpalit sa mga produkto og paggamit mga katropa kay sila usa sa mga nagpamatuod nga ang atong produkto mga katropa, labi na ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, and ang ato ang Vision X Plus mga katropa nga kanunay nga out of stocks tungod sa paspas nga supply mga katropa, paspas nga kining palit sa mga nakagamit na gyud no. Nili Abra Arban Derecho. Good morning katropang Sir Ray Alinton. Oy, salamat kayo katropang Nili, maayong buntag usab nimo diha. Sa mga Derecho family, huwag kayong tumuloy kay madiretso mo. Bitaw sa Derecho family, maayong buntag nimo diha. Sa imuhang tibuok pamilya, no, maayong buntag ninyo og mga panghinaot na mo diri nga malipayon ang inyohang kabuntagon kay mulagi na kinahanglan nato nga dawaton nga Lunes na karon, bahalaga dili pa ninyo madawat no, basta sayo mo banta diha bangon na mo unya paghikay na kay bahalag Lunes karon, ang importante natay balon. Ang balon ayaw kalimti kay ang tiyan magkutoy kabuhion ka madamay pa imo ang mga ka-workmate din. Okay mga katropa, alas 5:29 binamo break on atas makadiot. Mga katropa, ay mughawa kay sa atong pagbalik doon na tayo ipaabot diya kaninyo ng mga katikaran gikan sa ato ang mga silingang probinsya mga katropa aron usab ma-aware ka mo kay doon ay mga estudyante nga nag-post o bomb threat pipila ka mga naiuban ani nadakpan no ato ning ipaabot unya sa ato ang pagbalik mo nang ako ingon sa inyo ha o kanang numbers of viewers na to karon. Dugangi pa na, i-share na ito ang programa mga katropa para makabalupod sila, no? Okay, mubalik ra ko man lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Ay mughawa mga katropa. X!
0: Exciting Pilipinas.
2: XFM.
3: Ora,
4: kapitan.
3: Unsay kalahian sa una o garon?
4: Ani niya siya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay.
4: Karon kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asya manding uban.
4: Wala na, nangabayot na. Exciting.
5: Exciting.
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot ore nimo. Dahi kagyog o. Sige, tan-awon bitaw na ato kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
6: Ma, pasag din na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
7: Ay, ambot ore nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Sain.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky.
4: And I'm proud Sis the Pain user.
3: Kay one time,
4: a sore throat ko,
3: wala gyud lain, makapawala
4: sa sore throat na ko.
3: Sis the Pain Regud.
4: Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Hanggang pain fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.
7: Nepa po, Gabarangay 1, Roa Palawan po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag na inom po ako do, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po do. Subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako at saka nawawala po yung pagod ko. Kaya itry nila.
6: Santon Plus Gold. Adunay mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dakong tabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting, Pilipinas.
1: 8-8 bayani ag bayani mga katropa. Apa na tong oras, alas 5.41 pa. Mga katropa, welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Kini nga oras o gatong programa mga katropa, gipaluyuhan kini sa itong mga produkto gikan sa Yes to Health mga katropa, ang ato ang kapi kanunay nga kauban, ang ato ang Santon Plus Gold Coffee Mix. No nga mo isa sa nagpahatag na to o ga di ba mutuo ang uban ani nga nagniwang na to. Pero gisabayan ni nako mga katropa ang pag-inom sa Santon nga kapi, Santon Plus Gold o ang siyempre ang pickleball. Katong mga nanag-as na mga sugar di ha, hala, pag nga mga hilig yapon sa kapi, ayaw mong kabalaka mga katropa, kaya nga itong mga kapi, advisable man gihapon kini og nahiuyon gihapon sa mga taong sobraan ra ka sweet ang kinabuhi. Ayaw! Ipang diabetes na. Katropang si Balios Goles, Irene Grace, ana siya nga basta mga guwapa sir Irene na, taga Osminya jud ko sir ni alang ko og Saudi OFW. Pa-shout out sir kang Kapitan Irene Labastilla no ha, nga among kapitan na grabe gini. Katropang si Valios sa mayong pagpaminaw o amping-amping kadiha sa Saudi ha, kay murag kumusta man diha na murag napabagyapon ang mga kakulba sa mga magbuto-buto diha sa inyo ha. Kay murag sa akong paminaw, murag appeal mo diha no, na sulod man na sa Middle East, Saudi. Akong tita last days lang gikan po diha sa Saudi. Nakauli na siya karong katong niaging simana, niaging 3 days ago. 3 days ago nakauli siya. Nagdala og 5 kabuk iring. Okay mga katropa, dirita sa paghatod kaninyo, sa pagpaabot diha kaninyo sa mga nahagpat nga mga kuan mga katropa, nahagpat nga mga itawag ani. Nahagpat nga mga impormasyon. Diri sa ato ang kuan, no? Diri sa ato ang silingang barangay. Oy, Inday Krisya day, good morning ni mo day, kumustang study day? Naka get over naka sa imuhang gi-studyhan. Okay mga katropa, atong paabot diha kaninyo kining nagpakatag og online treat sa Pulumulok, South Cotabato. Natumbok sa kapulisan. Oh, grabe ni mga ingon ani karon, uso kay ni. Oh, diha sa Tago mga katropa, do na poy nag-ingon ani day Krisya ba? Oh, do na poy mga bomb treat, mga date treat sa mga eskwelahan. No? So morning dita magkumpiyansa, do bisag murag ni sabay ra ni sila sa panahon karon nga magpasikat diha sa social media aron makakuha og kuan, makakuha og attention kay matud pa ni Inday Krisya Estudillo nga clout chaser. Sakto ba akong pronunciation? Basin nun yung babas sa diri sa ato ang clout chaser. Tama ba? Correction ni kuno ko day. Correct me if I'm wrong. Oy Bisaya Channel ha, ang ato ang higala siya sa bayugan nga kuan nga tag-iya sa catch up. Okay mga katropa, atong pasudlon ha, ready na si katropang Chris Legaspi alang sa paghatod sa maong balita. May tungod lagi ni ining nagpakatag og online threat mga katropa dito sa may Pulumulok. Okay, atong pasudlon si katropang Chris Legaspi mga katropa.
2: Live report. Report.
3: Natumbok sa Pulumulok Municipal Police Station ang mga nagpaluyo sa mga alarma nga online threat sa social media sa Pulumulok South Cotabato nga mihatag og kabalaka sa mga residente sa maong lugar. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, hepe sa Pulumulok Municipal Police Station, nga gilayong gisuta sa kapulisan ang nagpakatag sa hulga. Human nga dali nga mikatag, ug milabay ang pipila ka oras, malampuson nila kining natumbok. Nasayra

0: nga duha ka minor de edad ang responsable apan padayon pang ginasusi sa kapulisan kung unsang tumong sa ilang daotang binuhatan. Hinoon, gipahinunduman sila sa kapulisan sa posibleng dangatan o kung unsa ang mamahimo nining epekto sa katawhan sa pulumulok. Misado sab ang duha nga dili na usbon ang ilang gibuhat o takdang magpagawas o pamahayag sa social media nga mapangayo sila o pasaylo sa ilang gibuhat. Subli usab nagpahinunduman ang kapulisan sa netizens nga likayan ang pagpost o mga makaalarma nga mga mensahe hilabi na og dili pa kini beripikado nga mamahimong maghatag og kabalaka sa katawhan. Samtang giawhag sa kapulisan nga mamahimong responsable sa pagpost sa social media og hunahunaon og makadaghan ayha magpost og unsa mang impormasyon. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Santone Plus Gold. Alas sa Kaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, XFM News.
1: Live report.
2: Daghan kayong salamat katropang Chris Legazpi sa maong impormasyon. So at least mga katropa, nadakpan ning mga bataan ni. Ay nagtuo ko kining mga bataa wala ni mga gamit, no? Nagkuan lang jud ni sila, nagpasikat lang jud ni sila social media nga makakuwag attention ba. Okay, matod pa lagi ni Inday Crisia dai nga kaning cloud chase yan. Basta kay sakto na naraba diri si Sir Kuan, naraba diri si Sir Channel, Bisaya Channel. Oh, dati raba ni siyang maestro sa kumpre. Onya nibiya kay nagnegosyo. Kumusta atong negosyo karon diha, Sir? Nga murag akong pamati kay murag ni boom na imuhang imuhang coffee shop kay daghan naman dito gadit-dit. No, mo bitaw nang gimingaw na si Inday Crisia nga muuli og bayogan kay gusto siya mo mutambay diha sa may catch up. No, kay para makatilaw usab siya og kining anduay. Mao na iyahang ganahan diha sa kuan. Diha sa bayugan nga muuli siya. Ang problema kay nadiri iyahang mama karon nagabyo sa ato na booking na hinuon. Mayong buntag sa mga Estudillo family. Labi na sa mga Estudillo diha sa may Barangay Fili. Sa mga Rosas family na diri na nanguan usab nagabyo sa ato ang programa karon. Ha? Next mga katropa, dirita sa unang labing unang Agilakad. Apoyo po niya. Agilakad 2026 sa 10th ID Division Nagmalampuson. Okay mga katropa, ito ni Siron. Unsay kuan ani? Unsay kinatibok ang report ini. Atong pasunod si katropa nga Larsanyol. Sa iyahang report mga katropa.
1: Live report.
3: Malampusod ang labing unang Agilakad 2026 nga gidumala og gipartisiparan sa kasundaluhan isip kabahin sa pagsilibrar sa 28th founding anniversary sa 10th Infantry Aguila Division niadtong Agosto 22, 2026. Gipanguna ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon ang mao aktibidad diin kapin kun kulang usa ka libong organic military personnel og reservist unit ang mipartisipar sa pagbaklay sa 17 kilometers nga nanakwat gikan sa headquarters sa Infantry Aguila Division Camp General Manuel T. Yan Senior Mawab Dabo de Oro paingon sa Dabo del Norte, Provincial Capital, Mankilam, Tagum City. Sumala ni Major General Luzon, makahuluganon maton pa ang maong aktibidad, sanglit na pakita kini o paglahutay, disiplina, panagiusa, pagtinabangay, o labaw sa tanan, ang pagpadayon o pagmintinar sa nakabot ng kalinaw.
4: Napaka-meaningful dito. For some, maybe this is just a simple foot march. But mind you, gentlemen, this is very symbolic. This represents endurance, discipline, unit cohesion, teamwork, no? And most importantly, this represents moving forward.
3: Gihatagan usab og gibugaton ni Major General Luzon ang bugos nga suporta sa mga LGUs sa mga programa o mga aktibidad sa 10ID nga nagtubong sa kalinaw, seguridad o kalambuan sa komunidad nga walay presensya sa insurhensya. Samtang, gipasalig ni Davao del Norte, Governor Edwin Humahib, nga musuporta siya sa tanang programa o kalihukan sa 10ID alang sa kayuhan sa katawhan sa probinsya.
4: Dahil kung gusto nating manatiling insurgency free ang Davao del Norte, hindi sapat na wala ng armadong grupo. Kailangan din maramdaman ng ating mga mamamayan na may gobyernong nagtatrabaho para sa kanila at may kinabukasang naghintay sa kanilang mga anak.
3: Gipasalamatan usab ni TanID Philippine Army spokesperson Mijo Robin Gadot ang tanang LGUs nga mihatag og suporta sa ilang mga aktibidad. Matud niya, dili kaya sa militar nga makabot ang kalampusan nga walay suporta sa pagamhanang lokal og komunidad. Lauman niya daghan pa mga programa ang ibatuman sa 10ID, kabayan sa nasangpit nga selebrasyon, nga nagtumong nga mapabiling ligon ang relasyon tali sa militar o komunidad alang sa voluntarong kalinaw. Ayaw kopyan sa sakit sa atay, kakana siya makamatay. Pagsugod pala sa mga sintomas, kutukuto nagsuol, inumdayan ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Live Report! Report!
2: Okay, daghang salamat katropang Lars Sanyol sa kompletong impormasyon. May kalabutan ining labing unang Agilakad 10th ID Division. Okay, mayong buntag kang katropang Yenohani Sasurosas. Basta Hani Estudillo na siya. Mayong buntag ni mo diha, madam. Suda, suda basahon sa imo haga apelido sa FBI. May gani si Inday Crisia kay wala nag-ingon ani og apelido. Mayong buntag sa mga Rosa Sisters. Na sila diri karon sa ato ang programa. Nakamonitor karon. Anyway, alang sa kasika sa ato ang dakbayan sa Bayugan, medyo malinawon kay doon na may mga kanang active na to nga mga kapulisan. Kaya wala ni na apil ang ato ang dakbayan sa kining mga hulga ni ining mga kabataan bitaw. Kay dito sa Valencia City mga katropa, mga estudyante po nga nag-post og bomb threat sa pipila ka mga eskwelahan na nangasikop mani, no? Nangaaresto mani pa sila lagi ni mga kabataan karon ba? Sa kung saan nalaiya pang butang sa ilahang mga utok ba? No, ikaw diha, katropang Sandy Francis Alburo. Hala, parehas naging may anig middle name. Ako middle name, Alburo siya, ambot, o middle name ba din niya? Shout out sa kang Francis Alburo diha sa MacArthur, katropang Ray Mayubuntag. Katuday ni ako ang mga kapamilya sa Alburo diha sa May Kuano, sa May Esperanza. O diha sa MacArthur. Moni ako ang ambot og siya bato ako ang kachat sa una sa comment section. Sa mga Alburo family diha sa May Bayugan City og sa Esperanza. Mayong buntag ninyo ha, ambot og basig parente siguro ta kay parehas man ta og parehas man ta nga pagkaalburo. Before kumu out sa kong programa mga katropa na adiri karon ng walay laing pinakagwapa buutan og buutan nga ate. Ate Rere Barangco Julas sa mga Julas family des may katmonon. Ingon man usab sa Barangay Dakutan. No, sa mga Barangco family diha sa Dakutan. Og sa mga Julas family diha sa Barangay Katmonon kang GR John River Barangco Julas. Ate, maayong buntag ninyo diha ate. Kumusta man si GR ate kay magpikulbol na mi? Negative na ba iyahang result? Okay, mora ba iyahang gipaabot? Mahuman iyang check up kay excited na po siya magpikulbol. Basta may buntag niya, Ate Rere, o kang Kuya Junjun, kang Kuya Kulot, mayong buntag ninyo diha. Ang Auntie Nining Julas sa May Purokdos, Barangay Katmunon. Good morning, Auntie Nining. Mga katropa, itong oras, alas 5.55 na gyod. Wala nagin ko igong oras, mga katropa, nga mupadayon pa sa pag-bat-bat, sa pag-yaw-yaw, sa pag-marites, diri social media. Natapos og nakupos naman yun ang atong oras pagpanag-uban. Ako na lang ganin yung mag-aingon nga daghan kaayong salamat. Musunod na ang exciting musunod na ang express balita. Kauban ninyo si katropang Junji Librias, mga katropa. Diri usab ninyo masayran ang ato ang mga balita. Labi na, uy, kabalo ba mo mga katropa nga naay giluguan og ulo kagahapon dili kagahapon dito sa may Sibagat, no? At ang ininyo na sa atong programa sa Express Balita, no? Ahak jud kari, hilom-hilom rata diri nga side, pero good morning. Wala pa ugma pa siguro siya balik pa check up sa inyo na ko. Bahala na ti, ipasugat ra na ko na diri sa patinay. Bitaw mga katropa ha, mo end na ko, mubabay na ko. Ugma pohon mga katropa, susamang oras ug susamang istasyon. Kita gihapon mag-uban-uban diri lamang sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
5: XFM.
6: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Taliking kawayan. Saday akong amahan.
7: Ma, wajud ko kabalo dong. Mm-hmm. Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
8: Exciting!
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
11: Ooh, grabe ka init. Ug tungod din ini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa Aselco. Atong gamitin ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga o appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon o electric fan. Likaya ang dungan na paggamit sa dagang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin ni ini, nakadawat usab ang Aselco sa pahimangnog gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmintinar sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangnog gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Aselco, serbisyong mapahiyumon.
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: pasensya. Ato gasayro ng report gikan sa XFM Jinsan.
1: Report. Nangayog depensa si Barangay Apupong Kapitan Paulo Natividad sa Jinsan sa mga kabanay sa usa ka amahan nga namatay human nga wala matud padayon na dala sa Balay Tambalanan tungod gibalibaran nga isakay sa barangay ambulance ning nakalabayng semana. Sumala pa sa maong opisyal nga nakigalayo na sila sa mga kabanay apan gitagaan una og igong panahon nga magbangutan sa nahitabo ay ha nila balikan aron hisgutan ang nahitabo. Kahibaluan nga nahimong mainitong hisgutanan sa dakbayan ang maong insidente human sa pos sa anak sa namatay tungod sa pagbalibad sa barangay nga ipagamit ang ilang ambulansya. Mikan dili matud pa sa ako pang ilang gipuy-an sa barangay Apupong. Hinungdan na ulahi og dala ang pasyente sa ospital og mitaliwan. Apan una nang gisaysay ni kagawa June last siya nga wala gipagamit ang ambulansya tungod kinahanglan nga i-disinfect una gumikan gikan sila sa paghatud og pasyente nga dunay skin disease og tuberculosis. Luyuni ini andam ang barangay Apupong sa paghatag og hinabang nga kinahanglan sa pamilya. Mga tropa gaantos pa sa lain sakit sa mata, mag Vision X Plus na tungod hatud ini ang lutein, beta carotene, zeaxanthin og vitamin E+. Plus. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Cherish Leghid, XFM News. Express
2: Balita. Balitang Regional.
0: Dagang salamat Katropang Cherish Leghid. Ang XFM Jinsan. Atong tabuk-tabukan mga katrupa ang XFM Tagum. Pinagi ni katrupang Bong Algabre. Kay sospek sa illegal nga droga. Sa illegal nga droga na dakpan sa by-bust operation sa New Corellia. Atong gasayron ang report ni katrupang Bong Algabre ng XFM Tagum.
3: Live report. Nadakpan sa New Corellia, Davao del Norte ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga giila sa alias nga Bay atol sa by-bust operasyon batok sa illegal nga droga sa Puro 4 Barangay Poblasyon, Panabo City, alas 9:25 sa gabi niadto ga Agosto 21, 2026. Sa operasyon na kumpiska ang unom ka pakete nga adunay sulod sa gidudahang syabo nga adunay gibugaton nga .26 gramos o gibanabana nga nagkantidad og 6,528 ka pesos. Ang suspek og ang ebidensya gidala sa New Corellia Municipal Police Station alang sa dokumentasyon og pagpadayon sa investigasyon aron mapasakaan og kaso. Giandam na sab ang mga kaso tungod sa gituang paglapas sa Section 5 og 11 ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pahimangno ang suspek giila lamang isip akusado og ang mga aligasyong bato kaniya kinahanglan pa mapamatud-an sa hustong proseso sa korte. Katropa siguruhan nga baskog kanunay ang imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
2: Balitang Regional.
0: Samtang sa katapusang balitang details, balitang regional, atong tabuk-tabukan ang XFM Davao. Pinaagi daw sabi ni Katropang Marvin Ibano kay matod pa PDIA 11 in BI Simro og CMFC hiniusang nabungkag ang gituhang drug din sa Davao. Atong siron ang report kay upat ka suspek nini aristado di Katropang Marvin Ibano. Live report.
4: Hiniusang nabungkag sa mga personay sa PDEA Regional Office 11, MBI Southeastern Mindanao Regional Office ug sa City Mobile Force Company kun CMFC ang usa ka gituuhang drug den sa 88 Arciaga Street, Purok 3, Barangay 33-D Davao City atol sa gilusad ni ining Joint By-bust Operation pasado alas 8:20 sa milabayng gabii. Target sa operasyon ang gituuhang drug den maintainer nga si alias Eric, 60 anyos, kinsa napalitan sa operatiba sa PDEA ug usa ka pakete sa gidudahang shabu valor 1,000 pesos rason sa pagkasikop ni ini. Lakip sab sa naaresto ang gituhang drug den employee nga si alias Marvin ug drug den visitors nga si alias Rodrigo ug alias Wencisito. Nakuha atol sa operasyon ang anaa sa 20 gramos nga gituhang shabu nga gibanabana ang nagkantidad kini sa 136,000 pesos subay sa standard market value. Sa mensahe gikomenda ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi ang nalambigit nga operating units ug partner agencies tungod sa ilang malampus sa koordinasyon o kolaborasyon uban sa pagpasiugda sa ligon nga pasalig sa ahensya sa pagbungkag sa mga drug den o pagpugong sa pagkailap sa illegal nga droga sa mga komunidad. Tingkagul na sa prisuhan ang upat ka dinakpan nga nagatubang karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM.

0: Mayong morning ni Randy Santiza sa founder Ingong. Mayong pagpaminaw ninyong tanan, ha? O niya kang Ginalyn Arceo Amaro, ha? Good morning, sir. Happy Monday po. Salamat kayo kang Dai Echaves. Good morning, sir Junzi. O sa tanang tigpaminaw. Happy, blessed Monday, mga katrupa. O niya kang Tristan Yath Gulay. Mayong buntag katrupang Junzi. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Mga katropa sa mga nag-subaybay mga tigpaminaw. At ang ininyo ang musunod nga programa, ang ito ang Bullseye, pinagi ni katropang Ray Sora Vasquez o katropang Limuel Ukay. Alas City Paingon sa Melas Nuybi ang taknas buntag mga katropa, no? O di abaga katropa, wala naman tayo igong oras nga mo padayon pas inyo sa unahan. Siyempre, kinina lamang inyong bata-bata mga katropas kahanginan, katropang John J. Lebrias, o nga akong partner sa Picas Lawa, katropang Kian Sibian, among administrator katropang Ali Vicente, nga mo ang controllers, mo ang news page. Baga katropa, pinaagi ni katropang Limuel Ukay. Among station manager, katropang Riz Sora Vasquez, o niya siyempre ang ako pong kaubanan sa gawas, katropang Alinton, katropang Milan Diduran, o katropang Harvey Jeramis. Mga katropa, kami, o magaingon diha kaninyo dalay ng Diyos, mayong buntag kanatong tanan, probinsya sa Agusan del Sur.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Painumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, lagan kayo ko. Lag-asar ko wabot gun. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
8: Ayo. Patuloy rin wag kailang lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Atong oras, mga katropa, alas 7:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Bullseye! May mga katrupa, oras sa 10 minutos na kalabay sa alas sa 7, mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Kumusta, kumusta, kumusta? Welcome na usap sa itong tulamanan, mga katrupa. Kaming inyo, mga katrupa, ako si katrupang Ray Celeste Surabascas.
2: Kiniusab si katrupang Limuel Ukay.
0: Bullseye! Bullseye! Bago banta, mga katrupa, hangtod, alas 9 ng buntag. Of course, atong tulumanon sa programa nga Bullseye. Diin kipaluyuhan kita sa mayong nga kabutuon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala sa mga produktong tiunay garantisadog lahutay. Usa sa mga produkto ni mga katrupa, ang Y paglubad sa kamaayo. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, hangtod karong panahon na ginapangita sa itong mga kagisunan gumikan sa kaayo ani sa itong nga panglawas, pagputiktar, batoks, balatian. Of course, itong mga balatian usab nga itong ginabati mga katrupa, nagapahupay. Hangtod karon ginapangita yun kining produkto. Kung curious ka mga katrupa, mas maayo, ikaw usab, pangitaan kini sa mga butika. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pero babala, siguro alang nga doon na kinitatak nga Yes to Health Incorporated. Kaya daghan na usab nga katrupa, gumikan sa kamaayo ani nga produkto, daghan usab ang sundog-sundog. No? Likayan ang pangalan nga gikan sa Yes to Health, basta kay Santon, butang aglaing pangalan, na mauna. Mauna nga kamo. So dihang ato ninggi pahibalo kaninyo mga katrupa, klaro hapon nga pag-adto ninyo sa mga butika, ingnon gyud nga kanang produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Naas mga butika ni mga katrupa, pangutana lang mo, kadagahan man eh. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, ato sa tulungan noon, hatod kirisma yung kabubutaon sa Agusan Lending Corporation. Ang Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nagaservisyo, pinaagis, pagpautang, pagpaloan. Mauna nga kung nanginahanglan ka, financial, mas maayo atong duolon ang opisina sa Agusan Lending Corporation. Na himutang sila mga katrupa sa San Francisco, naa sila atbang sa San Francisco Gymnasium. No? Atbang niya na naipangalan ng Agusan Lending Corporation. Sa may Bayugan, naasab sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Mga katrupa, nagpahibalo usab ang Agusan Lending Corporation nga sila nanginahanglan karon sila og trabahante. Nagwanted sila mga katrupa, hiring, no? Account officer. No, katong mga gusto manerbaho sa Agusan Lending Corporation, ang posisyon nga ilang gipangita mga katrupa, account officer. Okay, bisita ilamang ang branch sa San Francisco sa Agusan Lending Corporation mga katrupa, no? Para usab makahibalo mo unsa ang gi-require o unsa yung mga requirements niini.
3: Bullseye! Bullseye!
0: By the way, kumusta man mo din ha? Inaot kita nga naakamos maayong panglawas. Uban sa inyong kakugi mga katrupa kay kanang atog yung kalambuan, inubanan yun ka na kanunay sa kakugi. Di ba katrupang Limuel?
2: Correct.
0: So ato silang itimbaya o ining panahon na atong tanaw ning ilang mga komentog, naanabal sila katrupang Lim, dili ka speak at page.
2: Uh-huh.
0: Para matagaan itong pagtagad usab ang ilang mga shout out, mga pangumusta o buntagon nga mga kining panimbaya nga to sa tanan. Okay, uh-huh. Dili sa except M91.3 San Francisco. Okay, di ana si Katrupang Lina Pataho, may buntag ni mo diyan Katrupang Lina.
2: Way absent.
0: Oh, way absent ka. Way absent ni si Katrupang Lina, no? Mayong buntag Sir Lim, Sir Ray, shout out sa tanang taga Purok 2A sa Barangay San Francisco. Sa Barangay 5, San Francisco, na Minaw, kanunay sa Bullseye. Thank you so much, Katrupang Lina Pataho.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ang usap, Katrupang Lim, si Katrupang Randy Santisas, na Minaw, kuno siya. O, ang ato pong why absent ng kagawad, si Katrupang Chirimayas Moralde. Good morning, ni Budiawad. Good morning, Katrupang Ray. Have a blessed day. Shout out kanimo diha sa studio, sir. O, labi na sa akong Mrs. Merasul. Ma'am Merasul, ang buntag, usap ni Budiha. Thank you so much, kagawad, Chirimayas Moralde. Din ha, sa may barangay Hubang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, wala na ba? Dahil mga nagkuan siya tawag ani kining nag-comment, nag-like, or unsa pa ni ilang ipanghimo ani?
2: Nag-react.
0: Nag-react, no? Diyan si Katrupang Alpa Malab Lunghas. Kuya, wala pa nga na. Alpa Malab Lunghas, no?
4: Ay,
2: taga Magyangkang siguro nila. Na, may mga lunghas diyan sa Magyangkang.
0: Ah,
2: lugar ni Ray Alinton.
0: Ah, diyas may Magyangkang. Pero nindot ang pangalan kay Alpa My Love. So, og sa Bisaya pa na sinugdanan.
2: Possible. Oh.
0: Baba? Alpa. Ikaw ang Alpa. Omega.
2: Correct.
0: Latin word.
2: Sinugdanan.
0: Sinugdanan. Ayun, mga Latin word. Di pa si Katrupang Nining Garcia. Good morning ni mo diyan, Katrupang Nining. Og, oy bro, founder Ingong, may buntag di mo diha, bro. Sa umans pa mi pamilya. Ala, kumusta? Pailuna mga Katrupa kay atong lakbitan usab ang pipila ka mga isigutanan. Junji Librias man lagi ni Katrupang Kian, tanawa sa kay mauli na sayop sila kay dili mas Junji akong kauban.
2: Limwell day.
0: Limwell dili Junji.
2: Okay ra na.
0: Sige. By the way mga Katrupa, hinaot nga nagapamahaw na mo diha. Okay, kining pinaka maayo sa Katrupang Lim, kining mamahaw ta kay lahi ra baya na tibok adlaw, kalihok ta Katrupang Lim, unya wala tay pamahaw, dili ta ka-focus sa atong buluhaton.
2: Correct.
0: Unya dili maayo pud ang output basta dili maayo ang atong pangisip ug panglawas. Di ba kagawad Jeremiah Moralde? By the way, ang ato na yung mga contact numbers sa Katrupang Lim, pag sa cellphone, pwede sila mag-text, no? Cellphone number 0919-793-1893 kay para usab makaparticipate kung wala yung internet.
2: Correct.
0: Pero na yung cellphone. Bisag keypad, pwede maka-text diri sa atong sibiyaan. Di ang nagkani din nag-text diri, XFM New Division Exciting. Wala lang inani, basta inganing tunada si Katrupang Alexander Bob. Nay, good morning ni Budiya Katrupang Alexander Bob.
2: Now.
0: Kay
2: Bong Pedroso, nakamonitor po, dirapita sa may barangay 1, pinagi ko no sa YouTube TV.
0: Oy, YouTube, naka-YouTube si Katrupang Bong. Good morning ni Budiya Katrupang Bong, no?
2: Taga-barangay 1 din siya, pero taga-barangay 5.
0: Masig na yung YouTube channel.
2: Oo.
0: Kaya ito mong ipromote. Unsa man na Katrupang Bong? Kay atong ipa-shout out sa itong mga kagisunan. Pero pangalan na niya?
2: Bong.
0: Baya YouTube.
2: Sa YouTube siguro siya nagtanaw na. Bata YouTube?
0: Na,
2: Dito siguro siya nagpahipi.
0: Dito siya nagpahipi, no? sige, Katrupang Bong. Good morning. Usap niyo mo din na, likewise, diha sa may... Diha tagagahapon, actually, may buntag niya. Kay diha man itong... Atong listener sa may sityo mabini Del Monte Talakogon, maunang giadtuan na ito, dito ito nagpahigayon na actually sa
2: Community Outreach Program.
0: Community Outreach Program. Kumusta naman itong taga mabini na itong listener, no? Kaya itong gipalitan na itong baki, no?
3: Bullseye!
2: Layo po dahil patrupang.
0: Layo.
2: Okay. Pero may gani kay, kuha na, murag igrabahan nilang dalan, di nagyod ka malubong.
0: Malutsa na gyud og kanang transportation. No, diha padulong sa mga sitio mabini kining Barangay Del Monte Talakogon. Good morning niyo din ha. No? Salamat no. At least nalutsan mo diha kagahapon. Diha po katropang puting manok. Good morning mo diha puting manok no. Mayong pagpaminaw, alegria maning iya. Oh, diha po katropang Ginilan Arcio Amara. Good morning usab. Right, hala, sige. Pahiluna na mga katrupa. Doon na kita 19 minutos na kalabay sa alas 7. By the way, sa itong pagbalik, atong hisgutan mga katrupa, kining kalabutan sa pagsanction o pagsilot ni ining US mga katrupa ngadto sa opisyal o mga opisyal sa ICC. No? Para masabtan po nato ang isyo mga katrupa o nga numampot. Unsa ba ning mga hilisgutanan kalabutan sa ICC, unsa may kalabutan nato? So balik lang ta ha. Standby mo while mag-commercial ta mga katrupa, kapi-kapi pa mo, kapi-kapi mo diha sa atong mga produktong kapi sa Yes to Health Incorporated. Balik kami uman sa pahinomdom madunay alas 7:20 sa atong orasan.
3: Bullseye. XFM.
4: XFM.
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal patyud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
9: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod at tingdog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Bullseye. Okay, mga katrupa, balik sa atong okay, panag-uban. Nagyapunta sa atong programa nga Bullseye. Right ang atong tulungan doon mga katrupa, ayaw sa kalimot, nga hatod kini sa Kaping Healthy, Kaping Ginapangita, Alamian kay Creamy Santon Gold Coffee Mix. Alright, Santon Gold Coffee Mix mga katrupa. Nga nung ginapangita kini gumikan kay Dunay Special. Special mga katrupa nga naan ini. Unsa ba? Ang kining glutathione o collagen. Kay sayod kita mga katrupa, ang kape kasagari kanunay nga gina-promote sa mga merkado kanang mga 3-in-1, pila na ka mga in-1 niya, di ba? Katrupang lim. Mga 10-in-1, 12, 25-in-1.
1: Correct.
0: Pero kining Santon Gold Coffee Mix mga katrupa talagsaon gumikan kay wala nang in-1-in-1. But kung imong tilawan mga katrupa, creamy. Niya kay naa naman actually, naa naman gindi ka herbal man eh, ang mga sustansya o mga vitamins. Ang nindot kay dunay glutathione o collagen. Kinsa ba kanato karon ang wala na ginahanglan ng magwapog magwapa?
2: Ayaw!
0: Di ba? Daghay nangita niya na collagen o glutathione, importante ka na sa atong panglawas, labi pa physically, daling makapiktog makita sa mga tao. Unsa may kasagari nga i-appreciate sa tao nga gwapo-gwapa, di ba? Hayag ang pamanip. Nga medyo looking young. Batanon. Tungod niya ng collagen o glutathione, no? Mauna nga ano man og mga pita ato pamang di man ato timbawason nga kanabang naanay pikto nga magapagwapog makapagwapa.
1: Mao.
0: Dili makadaot sa lawas. So mga katrupa, Santon Gold Coffee Mix. Pangitaan na sa inyong mga butika. Sa ato, dili si Bian, kay daghan ay pangutan na mga katrupa. So far sa pagkaroon ng mapatay snacks ha. Aron dili mo mapalaw o mamahago. Mag-announce rin mga katrupa kung nakaabot ng stocks, okay? Mailhan po na mga katrupa pag na-ano yung stocks, aktibo na ta nga galibot-libot sa mga lugar kay para kamo po din ha, mabutang ang atong mga chapter sa XFM Sulid Katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: 7:29 on the clock mga katrupa. Alright. Bina pa ba yung mga nagpahabol katrupang lim sa
1: si Bong Pedroso ingon niya sa Google TV sa YouTube daw siya nagtanaw so, sa TV.
0: Ah, sa TV.
1: Smart TV siguro iyang gamit.
0: Ah, okay. Oo, tama, smart TV. Ayan.
1: Dako na kayo atong naong ato.
0: Dako atong nani TV ni katrupang Bong. Good morning niya mo diya, sir, ha?
1: Kay Roldan Recania, good morning po diha.
0: Good morning.
1: Katrupang Roldan.
0: Yes, oo. Nga di aman po di si Kuan katrupang Lim, no? Diapon si katrupang Lurita Cantilado. May buntag ni mo niya, katrupang Lurita.
1: Diapon rin si Langlang Asis Colintas.
0: Ay, good morning, katrupang Langlang.
1: Talakugon eh.
0: Diyan sa may Talakugon. Diapon si katrupang Dimer Patagog Senior. Good morning, katrupang Dimer. Kumusta naman ka? By the way, thank you so much. Diapon si, na-mention na din mo si katrupang Langlang. Ingat man siya nga, good morning mga idol. Naminaw ko sa inyong programa uban sa akong mama o papa from Boy na Gracia Talakogon. Good morning niyo diha katrupang Langlang o sa imong mama o papa. No, ayaw po paminaw ninyong tanaan din ha. Niya diha po si katrupang Gloria Malala Apilo. Ingon siya, good morning mga sir. Shout out ko sa akong sister Evelyn Apilo Taligaman. Anas Taligaman, Butuan City. Ika 71st years old, nag-birthday karon. Ah, okay. Ang sama ni magulang ni Monique, katrupang Gloria Malala Apilo. Aha. Salamat, no. Ika, ang edad, katrupang Limuel nga, 71. Blessed na kaayog makabot adiha. Di na basta-basta nga edad, no. Kini nga mga idara, mas paligunon pa ni kung makagamit ni sa Santon products.
1: Correct.
0: Bullseye. Thank you so much, katrupang Gloria.
1: Katubit akong lula nga nagpuyo sa balay na ako.
0: Oh.
1: Vitamin C, man to akong ipayon, Santon vitamin C.
0: Santon vitamin C.
1: Di na kayo siya tantong limtanon.
0: Ah, wow ba? Oh, very good. Malipay ba ako magtanaw sa inyong duha, katrupang Dim? Bitaw, malipay
1: ko mag... Sa una, pwede mo kong tukalakaw?
0: Lagi. Malipay ko nga kanabang... Mura ba kong... lahi akong batiyon, katrupang magtanaw nga ng mga samaan, bitaw. Na. Kaya nga naman, mga katrupa, pag magmahal ta, magpangga ta, mga elders, lami paminaon, gumikan kay... Wala na ba yung magkuan sa ila, mga katrupa, kanang talagsara ang mag... hatag og pagtagad karong mga panahon. Nabot ang malipay kung magtanaw ni katrupang Limwell, buutan kayo. Palangga kayo niya yung lula. Lula ni muna sa haman na igsoon sa mong papa o sa mani?
1: Igagaw sa kong papa.
0: O igagaw ganit ang mga katrupa. Mauna makaingon kung talagsaon og batasan si katrupang Bailin.
1: Lisa mo pong ipaligid na mo sa kalsada.
0: Lagi. Talagsaon kay samaan na mga katrupa ang mga elders o kini mga tigulang talagsaray mga tao gayod nga maghahatag og pagtagad bitaw nga kanabang
1: ganahan magno sila isa imong naika istorya bitaw
0: mao gani. So sama ana bisan tuod og directly dili gud direct nga imong kanang gisuon sa imong papa ang lola o kaha kanabang lagi, tama, no? Dili igsuon sa mong papa.
1: Nasuod sila kay...
0: Kasin siya.
1: Nasuod magod sila kay akong papa. Nga gagmay pa sila, nakapuyo sa ilaha kay balay mo. Nang close good sila nga mag-agaw.
0: Pero sa giingon pa na ako, sa panahon garon, talagsa na lang ang kanabang... Ma-feel naman, mag-istorya sa lula, nga na...
1: Pag-busy kay ta?
0: Labi pag-busy. Oo. Niya, huwag batanon man galing pa nga... Pagkatao, to agad na dito sa mga social media, mag-focus, bihira lang mag-istorya. No? Well, anyway, kining good job, katrupang Limwell.
1: Santon vitamin C yun ang ginom, katrupang Ray. Ako yun na siyang gipainom buntag o gabi.
0: Santon vitamin C, that's right.
1: Murang,
0: importante na sa mga, actually, sa ato tanan, importante ang kanang vitamin C. Pero mas nindot. Sa mga idara na, kaya kanapanggod sila katropang Lim, ang ilabang immune system yung hina na siya.
1: Correct.
0: So, naipik to nga, nakita ni mo nga kanhi, malimtanon siya.
1: Siya nga, naulian naman kudong.
0: Wow. Sa simpleng kanabang pag-vitamin C. Right, at least na-feel niya.
1: Nakatabang ganiya.
0: Oo, nakong kayo katabang. Basta sama na, mga katropa, importante gayud ang pagpalig-on sa tong immune system and also kanang ato lang yung mga elders, mga tigulang na pinakamaayo na. Aba syempre basi malimot mo. Kita mismo mutik tag Santon vitamin C.
1: Correct.
0: Bullseye. Di asa katrupang amante manansala katrupang Liming siya nga good morning katrupa. Gikan sa Barangay 5, San Francisco, Agusan del Sur. Lapod ay, no? Salamat, katrupang Amante Manansala. Huwag diapod si katrupang Delos Reyes Lee. Basta may yung kog mabasa ganito itong Delos Reyes Lee. Balo na taan ni Santa Irinin Ningia. Good morning, mga sir. Naana mo turbo, diha, kay Daghan Mangita, mga driver tracker diri sa ako kapihan sa Santa Irinin. Uy, mau ba? Sige. Wala pa karon katrupang Delos Reyes Lee. Salamat sa pagpangutang na kay kami pod mismo, gahulat pod mi. Then mo inform dayon mi ninyo basta na ana. Oo, nya mag libot-libot dayon mi lagi para sa atong XFM Solid katrupa para mas dali na mo mahatod ang produkto.
1: Wow.
0: Alang diha kaninyo. Sige. Thank you so much mga katrupa. Atong lakbitan kining kalabutan sa isgutanan sa ICC. Bullseye. Kinibitang mga opisyal sa ICC, mga katrupa versus US. Niya ang mga Pilipino nga mga supporter or naluoy kang former President Rodrigo Duterte katrupang Lim. Kinaisip nila ni nga miingon nga ma mi kuan ko no, mi ipikto ko no ang gaba ngadto sa CC.
2: Correct.
0: Depende na atong pagsabot ha. Pwedeng may gigabaan ang CC kay naa na gyud mga mi alkontra kanila. Well anyway, it's not gaba ha. Nahitabo mga katropa nga gisilutan ni sila sa kining US. Gipamtangan sa Estados Unidos og sanctions mga katropa si ICC President Tomoko Akani. Kinsa ni si ang ilang presidente, pangalan na ni Tomoko Akani, usa ka
1: Japanese.
0: No? Babae. Niya, usa ni, ang usa pa nga gisilutan mga katropa baguhay lang, si Senior Trial Lawyer Abdulay Sei. So,
1: taga-Africa siguro na.
0: Oh, kaya ang mga pangalan nila, mag-lisod lito kon. Gipagawas ang announcement niya itong nakalabang simana, Agosto 18, mga kadrupa. Lakip sa epekto sa maong silot, mao ang giingon nga freeze sa ilang assets nga sakop sa US jurisdiction o restriction sa access sa American financial system. Kini sila, actually, dako gini ma account nga naapod sa US kay baluka ka trupang lim.
1: Mm-mm.
0: Pag kini mga kurtahan gani, di gina may tabo nga walay pagbisita o walay mga assets nila nga sa mga lugar bitaw nga mga progressive country just like US. Dako mang US. So, kung duna sila yung mga assets dito or mga kabtangan unsa pa na dinhaa,
1: mapres
0: yun, mag-gool yun sila diha. O pareha ka na si Pacquiao. Si Pacquiao, naman na yung kabtangan, naman na yung mga assets dito. Nagan na yung bangko na dito. O pananglitan mga katrupag i-press sa Pacquiao, so maupo na sila. So magka-problema, si Pacquiao kay dollars, account ba yan, agka ng ilang mga unsa pa ng mga assets dito?
1: No? Bisan ang kanang mga bank deposit na to katropang Ray. Kuana siya kanang di ba na mga ATM card niya og mag-purchase ka og mga online products gamitan nimo atong bank card na magamit kay kontrol na sa Amerika.
0: Okay, kini atong transaction especially online pag na-connection na sa international. Normally, pag mag-sanction o mag-praise na sila, wala agad. Di na ginupang siya.
1: Di na magamit.
0: Bullseye! Even transaction o haman naka-base ang Facebook.
1: California, USA
0: Gapon. US Gapon. Kung na-Facebook na sila, kung doon ay transaction financially, labat sa Facebook or sa pwede na, normal, ma-freeze, good po na. Doon isgutan din mga katurupa, it's all about freezing of accounts. So, money, assets, or unsa pa na din ha. But, of course, kasagari ka ron, pag mag-online ta mga katurupa, more on online transactions. Pag involve ganit kang financial, freeze, good mga account.
3: Bullseye!
0: Nairason, katurupang lim, nga naman po nag-freeze. Nag-ingon ng Amerika, ilak mo nung gi-sanksyonan kining mga naisgutan, kining si Akane o si Seiye, gumikan lagi kuno kay gi-akusahan sa Amerika mga katrupa nga milapas na sa ilang mandato. Pinaagis pag-apil-apil sa mga kaso nga naglambigit sa nationals sa mga nasud nga dili membro sa ICC.
2: Correct.
3: Bullseye.
0: Lakip ang Israel. Ang ICC may pasangil nga ang sanctions kuno usa ka pag-atake kuno kini sa independence sa korte. Isip pag-atake or tinuod yun nga nag-apil-apil ng ICC sa pag-sanction sa mga lugar nga dili o dili sakop nila.
3: Bullseye.
0: Well, mga katrupa, tanawan ninyo ang overview. Niingon ang ICC, usa kuno kapag-atake sa ilang pagka-independence. Is it true? Well, half truth. Pero ang tinuod yun ani mga katrupa, ako mo uyon ko nga si ICC nang hilabot yun siya sa mga lugar nga dili nila sakop. Usa may makonsider na ito nga dili sakop? Wala, dili ba nila membro?
3: Bullseye.
0: Ikaw daw katrupang lim. Taga na ito, example. usa ka organisasyon mga katropa atong pangangalan o business organization. Nakalihan na isakop, business organization. Now, ni apil-apil ka dito sa usa ka organisasyon mga katropa, sa usa ka kuan kining matawag nato nga sports organization. So may labot ni mo sa sports nga di aram makas business.
2: Correct.
0: Just like

0: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santom Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santom Plus, herbal capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa jud kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
10: Santon Coffee Mix. System pain.
13: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Time.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel. Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Unsay.
1: Okay, balik ta mga katrupa. Dura kita alas 7:47 dari sa tong orasan. Wrong ita kininga bahin usab gihatod ka na ito mga katrupa sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule, dumdumag ka nunay nga para kini sa problema sa atong mata o bisag wala ka nagka-problema sa mata mga katrupa, proteksyon ka na ni akining Visionix Plus Soft Gel Capsule. Usa ka kapsula intended alang sa mata. Actually, katrupang lim, kining sitwasyon na ito sa panahon, karon dilit na ito makaingon ng itong mata healthy, gumikan kay daghanay mga kanabang potential nga makadaot sa itong mata, just like cellphone, kanang radiation sa mata mga katrupa. Kinsa ba sa inyo din ha ang wala mag-cellphone? No? Niya kining magbiyahita sa palibot atong mga lugar karon kay kargado na o kanang mga abog bitaw nga hait, mga aso. So normally mata na to mga katrupa usa maapektuhan. That's why Visionix Plus Soft Gel Capsule pinaka importante mga katrupa. Pero kung doon na nagkakaybalatian sa iyong mata, sulay kini Visionix Plus Soft Gel Capsule. Iyagapon kini sa Yes to Health Incorporated. Pangita ang tatak mga katrupa, Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye. Kay Uncle Dars, no? Good morning.
1: Good morning.
2: Dinapitan niya sa may Barubo.
1: Oo, sa Barubo.
2: Kay Gloria Baro Espina, good morning, Sir Ray and Lemuel. Thank you, Lord, sa kabuntagon.
1: Oh, yes. Okay. Amen, no? Amen. Salamat, no? Then, di apos katrupang Tristan yat gulay. Good morning, ni Muda Boy. Musta man ka? O si... nagrita na ako gagayin na. Nabasa na ako ang message ni katrupang Lee. Thank you.
0: Bullseye.
1: Palayon ta sa itong panagisigot mga katrupa. It's all about ICC. Nayos na kang pangutahan na actually sa sitwasyon sa ICC katrupang Lim. Nga kung ang usa ka naso dili membro sa ICC, angay bagihapon nga adunay gahom ang ICC sa pag-imbestigar sa mga opisyal nini.
0: Bullseye.
1: Mao na ang ibutang sa itong alimpatakan sa usa lamang kapangutan na gumikan kay kininga panagbangi na hitabo malagi mga katrupa, gumikan kay na feel o gibati sa US mga katrupa nga naon sa maning ICC nga hilabtan man sila nga wala mang yun sila jurisdiction, gumikan kay wala mang gani magpamimbro ang US ganto sa ICC.
0: Bullseye.
1: Hangtod na nakatrupang lim nga nakita sa US, siguro sa ilang panglantaw nga doon na ay abuse. Correct. Abuse in the sense nga dili lang sila ang ginganaan katrupang lim apan doon ang usab mga lugar nga nakapilapil po sa ICC. Sama pananglitan, Israel. Labaw na diri ames mo mga katrupa nga kita Pilipino. Waba ninyo makita. Nga bisan tuod og nahimot ang membro sa ICC katrupang lim. Pero natapos po kini niya itong 2019. Pero wala mo lurang ang ICC. Nagpadayon sila nga giisip nila nga member ang Pilipinas.
0: Bullseye.
1: Nga naman nakaingon ko nga nagpadayon sila giisip nila nga member ang Pilipinas where in fact 2019, wala na, withdraw na ang Pilipinas. Pero ilang gipong giisip nga member pa kini. Ganon nakaingon ako nga member pa kini sa ilang isip, gumikan kay wala gyud nila gitagad ang mga apilar. Nag-apil ang, di ba, si former President Rodrigo Duterte, ito ano man ito na preso man, di ba? Pero daghan nga mga gi-apila katrupang lim
2: ang defense.
1: Ang defense nga walay jurisdiction. O kaha, dili valid ang pagdetiner o pagdala kang former President Rodrigo Duterte gumikan kay walay sakto nga proseso.
2: Correct.
1: Di ba? Unsa nga pananglitan katrupang lim? Kining hisgutanan sa legal. Nga kung doon na pa'y sakto nga proseso mga katrupa, unang-una, ang Pilipinas, dili kita dependent. independent country kita, nga diin doon na kita'y soberanya. Doon ay kumplitong judicial system.
2: Correct.
1: Wala mamalpansyon mga katrupa ng itong judicial system, which is ang kurte.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa inyong tanaw, nagmalpansyon ba ng itong kurte? Kung nagmalpansyon pa na, or wala na na'y pansyon, dapat karon wala na tayo kurte.
2: Correct.
1: Pero sa ngalan nga naa pa, aktibo pa mga katrupa. Kaya kung aktibo na siya mga katrupa, dapat kanang hitabo ni former President Rodrigo Duterte, miagi ka na sa saktong prosesa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mauna hinungdan ka trupang lim. Nga wala tagda. Nag-apilaran ko na ni ang defense.
2: Pero gibasura.
1: Gibasura?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Now, kung may tawag na to, ana? Gi, pakita lang sa ICC mga katrupa ang ilang gahom. Maupo ni ang hitabo sa nahimong gibati o feeling
2: nila
1: sa US katrupang lame ngadto sa ICC. Unya kay do naman sila katakos ng musangsyon kay what is Amerika? Dako ang Amerika, naisaktong gahom. Unya gilabdan nila ang Amerika. De, ning buwelta ang Amerika. Gisangsyonan ang ICC through sa ilang presidente nga si Akane.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Phrase. Pero remember ka drupang lim, dili lang kini bago ha, kaya na naman sa previous nga mga katawang previous nga mga judges. Kinsa ito yung mga pangalan sa una nga gisangsyonan ni Ogie Phrase po. Ambot kung saan ikahimtang ato kaya naghilak-hilak man to.
3: Ayaw!
1: Di ba? So, mga katrupa, ingana ang sitwasyon. Mabuto na kaingon po ko nga. Ang katong mga naglagot-lagot na yun, may ingon ko,
2: Merise.
1: Merise!
3: Ayaw!
1: Gabaan! Katrupang Wilma Joaquin, good morning ni Mudia. Good morning. Smiling is the best medicine of for any problema. So always keep smiling. Care close friends, stay true. Sakto man kagadrupang Wilma, pero dahil bantayanan sa smiling kagadrupang Lim. Manigingo na, caution, smiling is best medicine.
2: Correct.
1: But smiling alone, pagbantay kay pasiginong kagbuang.
2: Correct yun.
1: Smiling ka na best medicine, pero magkatakatawa gali ka magkatrupa nga way hinungdan nga ikaw rin nag-inusara na delika basi ingnon kang nabuang naman.
3: Ayaw!
1: pero nagtanaw kang cellphone katrupang lame niya mag-smile-smile ka okay ra kay makaingon mga nag-smile ko sa akong cellphone, di ba? Sige, good morning katrupang Day Chavez. Mayong blessed morning sa Ray, Sir Limwell. Pa-shout out sa tanan nga naminaw sa Bullseye. Happy Monday. Thank you so much. Mga katrupa, doon na kita 4 minutos. Kindali naman ang pagtuyog sa itong mga orasan. Aba, syempre, for the meantime, break na punta. Mubalik na gapon may mga katrupa. Humans pa hinom-nom, diri gapon sa itong Sibian. Stand by.
0: Bullseye. Bullseye. X-F-M.
4: X-F-M.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
7: Exciting!
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
9: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
10: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Sa panahon ngayon,
3: dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
10: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
12: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Mga katropa, exciting dito!